I'm going to go to the house.

0: FM Nosina, yera tomu la bari feg yaki, yeso na reka yaka.
1: FM Nosina, dabaru wankobasu.
2: Saka guno yiruntura.
3: Sawa gison ala mesi batore suru ogo se son nobaita tondwa ton kwa mimaga hon soda ki be pro sa boss ya sa atura sa ngwe na sube bote da baba no sia be handa ba ne kuna gina we mero bisibu da bar be ka hamera wi bro ta so wi ba se kmo Lionel Messi o gintiru ka be ham binen tim bro ta wuro ba bro ta so ya ma sa wi bro da ka wo ka wi krampon bo ngumba ka bro ta so to binen tim sin da ton tu ko par gya ka be ham andwa go ne so ba ne Messi to o sa wi ba nyen nyen bro mbi ra gya gbangba kan tin tombo mra ba wi bro e wa sina sa en 20 se ka yen wi go ro gi son ton ka tin antati lu mo yen da ba e wa mi so ko ba bonko san yen ba ni ko ma ba no sia ba han binan temi ni gun ba kuna ga so asure kuna ba so asure mi ba ne gbe ko bu bi ba go ha go an be ton nura yiro saka bo go be gbe ko he mi gun foto wira kuro eta ti an wi wa lo yes mi bu abu be san san sia me be ngba go bo pin ga simo ko ma yen da ba no senegal tengi os go kura ten tu mun da ba ba mbira ga ko ba no sia to ba do du ke be metri ba ka be nki obi bu ke wura ama ba ne to ke di wura te se bu be hebute san sanya de benge son bembiragia guri ni moto guri ma ni mami bankon bibe de bugina ke wura yinda ba ma wan betia so ga ba bonko inwa gison bute medaba nuko sinsina mere si u mesa gina ba gbi si ami alasa ma jemi sesi dro ya son masin ba mbira ga ku ga bugu da baba so ada ki da ba gbe ka de na ba no se mo so go bonon ta ba so pon Lionel Messi so go winga ko iye be han duna go ne ni ma ba ne Messi go se wi ku ma wi ya o san wa ba san bonon ta ho tin ho ma san wa Argentina gi to gin te ru ma bonon ta ho ga ba han binen tim bonon ta ho wuya to ton dabino be ma dami ko ba bonon e menda ma tombe do ku ba mon nan ku ba ton nura wone kanon saka komie to ye ma amigo we merci we on gade no kan mo on gawe kan pon no bemo gbangba ga no mo na ba we Lionel Messi we ba we mbono wa sina sa we ntren di ka ku ka yo ku aka no le yo so so to ye so so ye ba ne bi we o behem and we go ne so o sa wa bi go han go ko gere o ga ga bono no wa ngum bi duge mo na to mba we mbono wa sina we Emmanuel Kapo Shishi we are owing to go so obo yi
4: Lionel Messi amera wallahi banota poko e amera banona tasumi poko tonturun son oko tombita tombin ne son la merci na ko banota sumo e ko mbega ko tu parce nan toke su jo ko wa nele merci banon tere su jo ko pare le merci sans voici ko america na la e ko son de we retreat u mera
5: la pulga we have ngumi win trophy at wk amara balon ho biba balon sumo ko ho win trophy at wk wa o moa we ro ga ita win trophy o fois we ro ga ita ya ha inanye o fois wo yun de dagake ba mo ha ye demi o mate mo balon so ho ama yo kwa mi ngumi ha me no sera
6: ba mo na ma ma wura me si ko na ma ma ko ju mo nu pa so me a mi ni win ti ya ne ko win retreat da merci pour balon so dere ba mo yi mai ye improve kuro ye kuro fo win carrière ho kagada ko du monde kagada ballon d'or et pour moi merci fois pour les garçons et des mon ballon sur des yang
7: drai ballon ye o ballon ye to kamba fi ballon ye raso mi ba mera hangamo hangai go we na ye mo we mi bin ballon ye ti au we nya ka de ngire win non do ayo mo mi au drai o ballon ye to kamba fi win trophy ni bo so mi ni so ye ho win son raga win kan win son raga win kan
8: Messi amera win career guson keraga ha ka ha de toru go wahala ko de kisi anu wi gane o wi mi wahala ka so ya ga wi danka ji hon toru ga ha goni Messi wi mi guhon kera win career ma career baga so Messi akuru una goni ye ku ju mon ba leader champion ba ye kuru so win career ye kuru ga ma win career ho to grege amera balote ho bugu wa do ko ji hon toru win doro bege ga go hoko domi amera be ha kisi anu ka kabeba Messi ka yeba kuru ga de ba in balon menda niruga nuga wa mi ye kuru ko ma karote ji hon toru gunia habi odo mi ko ho wora gi ake
9: so ga da bin ko amera min yo sina ba sa ba ko da bin fo Argentine ti ma ba ko du monde fo ama soit ou un titre personnel ba ho balon do o hinno baita kane yo fo do mera yi honto Messi tombaga football no ho ne Cristiano fana to no an parti we ho kwa Messi joueur baga
3: Iwa me gbengbe kem unuku ntombo bawe Lionel Messi bawe mbana wa sina mi lamigo de bagirwa osanwa tonowi mo ga bana no wa po obi duge mo mi ko to so wa ibe ti apo da wo so wa se
10: FM Nosina
3: Yema bote daba soko ba so hiya ya anso ba han bilin tin daba no so we Jean Michel Abimbola we ura kwa ganso ba han bilin tin ni gun sinese po mi we u de man ga gunana to ba we gosa ba we nana kwa ma ba ne we a kontin sa ba han bilin tin ambassadeur we ko mo France ntimo ba we nana kwa we ba bantin we ama he mera bi gun yin gin tetira ba sa ntin yiro we ro mi ada wada yin o France ntin bi gun da u da Paris ma ba sina ba gina min di mam yo we ku ba ga ka ma te to ko hun to hun so mi be han bele te mi ni gun nya da mi nu gan da mi nu so aso an tin so mi ni gun to yim ba yim bi so wa ba ne a nwe ne ubu ko ka ko bu nu sina ba wa ba ambassadeur mo be han bele te mi ni gun wi gun ga bele te yin yin hiru nyina mo ba e ga kwa bi pro sa nya me o sa go mo bi ra mi gia wi go ga hun nyina wi go ga be han so ma nyina to yin so aso wa ba da ba wi Michel Jean Michel Abimbora ba wi go sa ma ba wi banten ma be ya menna wi ko te da be han bi nte mi ndi uda France nte mo ba unka France nte nyiro nyina mo me bela mi kesa da ba no asena suka ba bon ko mi rusi me na mi gon sa yi beti ani ma wi no suba no sia ma be han bi nte nso kora ba to bogo be nso ma tole ya wi wi sa be nyi gberu nguru gi o joja jo gbe no o no ko hune to mi ga sa figo to ma de bogo be bogo ma de be nso ma tole mi gon de be ke wi ba ke o de wure me to mi bogo ma wura mi be be son da mi no so wa ba kin wura da bo be son siru ko mi gon be bibasan son club amigo bogo son siru mo an soa yesan wa hiba ben son ka ho mbiragia bogo be son hiru komi me ma ke diru mbiragia nti ma ma son hemo be ko kama se ko me number nenenga ya wa amigo yeso bogo ma be nyiro kemigo mena wi wi san ben gruge wi Joseph ojo gbeno ne to ba pro on so mo minika batru su hadu amigo wi son ina yiro nwe ne wa ben son ma to le be basan son club be be la mi ka sai noa me amigo sai beti ani bogo mi po ma be no sia yesan son ko ipa ti ba yi basokmo sinami to yin son ko ma bugo ma da bo wa na mi bugo be nsu ma to le mi ya nko ada ba ba to le suru ha ma mi gun yin son da no ka ita to ye bi bugo wa na wi o san be yin gba te mpi nam yin be han bi nte mi gun Patrice Talon wi ya ba go sa un san sinaye yin gurogro yin pi dam me na bona da ba wa na ka de ma ko pin wi no mo di bo wi ngi o san sense ya mi ya ka mi ya nwe ne bu be nda ga wesi ya pa be han bi nte mi gun yi abeson so aso tanga biro ure ba ba hambe nte mi ngon yesa daga kunun gai buwa ba yenge unana mo ba banga do bi ma san son ko ne ne ni nwani bo ma ko kai ko ba ni nedo na ye pro yugo pin ka kura ba na be ngwa na gugo ko mi ngon mi no bogo bogo bo ko mi ko ma tira nde son yin da ti an sega ye bogo be bogo ban ti ba ngusi na mo ba be si na gibe ba pro nganye tente ta wi mara tente ma wi ne ko ba hambe nte mi ngon ba daga kunun ka bonye no tanga son si ben so man so aso me bela mi gya I ma ha yara senen we ne so ka ba bon ko mi na mi gun da ba ko su mi ni ira bi ba san gbe ko bu ba kuna pa ga so asu le mi kuna ya san wa ye ko gbe ko bu ibi san san si ya me be ngbe ko to ko pin to ga sin pa to wa to ga no ni ko man kire bi ba gbe nu yewe bi ba gbe nu je ba be go ha mi be han bi na te mi de be ton nura yiru ton no la yiru ba na be mba ekpro bugo we boroga bawa buwe kwa we san san se ya bo we sa sa so me win gbe ko to ko pin to ga sin ba na ta ti an wi wo lo foto wura kuro ya bugo la da bo ton be won mi gun mo ya ka gbe nu ye wa e ta ti an wi wo lo foto wura kuro to aye mu mi gun ya san we mbo run ja mma mo ya bu ne aye ntire no me na no me na ma awo to won e portam di ka de ma bugo man pin bugo e du ge mi gun gongun man kanu nye to ha me la mi gun e ta de ta nura itan saka to ye bugo su mi gun bebe basan bago hami bo wabu be gobe nu be ya ba ma ne nje tura o ga da binu ma bebe basan gbe ko bu bugo be kuwa ba be ngbe suma ipin ka wo so ada de tin an so abe nyinu so be mbu hiru so yi san bara nu ba to yin bira gya bugo kun be boro ga ba mi gun ba na so asuri ami tin ka bonu ganu ga ganu so an tin so wa kitun tin ka bonu ajawun ka jija miguwa ba do duge bugagina be nimeri to miguwa ba magbe go be gosa gosa be bugo rada bu boroga wa me bela mi gasa ma yinwa sene nwe ne su be no sia melobisiu melamigun inwa me bela mi gya da ba yasia sene suka be bonko melami te suko da tentugun gya se hipo ma to mo sia gena mbote daba soko ba no sia soko gina kula wa senegal temi kuma ba do dugebe ba san ke un so aso ba no ma sanda metri ba ka ke obiu to buna ke wura to yin so aso ba da to samin di guriti inimo guri ma pa bank no bi be nyoso be tona ba bo ke un so amo demi ngola kun kura sika so ke obiu ba ke un ke jurun so amo ngume metri ba ba ke jurun so amo guru bembe to kenema ya ma heke mo ba ma daga po ba mo be senegal temigun to be ba guri mo ba te ba guri mo mena ye kadira ba be sa e suisse ya ba sa suisse ba na nada nkwa ba tore suru ha ma negum we in son kwa yiro to bia bugo gina mame bande ma guri ikara ni to po hebe noke pe ba san metri ba be so ke obi o po wa bu be nke o tule me bugo pe bugo a bebe ke o son se yanga gi asan dare kun so bun yin so de ko bai ni bana nyangu gina do guri nemo ima ba heto ba ma pin bu ke owura ka me bai man ke di da magura nemo aya ka pin ke o ga ko ben yin pa nwure ni ba pro yo pin bi burihi yin bi so kai ya ma wa guri mbiragia yiti yuko makmi bi burisi to anwa yeso aso wa be basa bugura bo ba gina to bugina yede obetia ba ba maka sana mara baturi suru ha mamni wiso en o ka yirie ka de mamiga guri go de kara guri nkara ni wa wa bubi nuke wa bubi nke owura me bela miga sa da ba no sa de wene suka ba bon ko mi rusi mi na mi gun sa yi betia ni pa ma ba no sia ba han bele temni gun be basa mbanata hobo be awa hekpen bene be won kam munyinda ita turame ye bara bano dira tasmo to bano dira e to ho kune bin bano dira ba ta hongo to ya bura ya nyoro amigo to me be ga tunizi gi ba yina be nyino na dan kwa be tunizi gi ba basam binente minente ba hundi hundi amigo be yiro ma ti a hanpe ha kwasi kadira bano dira e sa ma pin suka ida o so o me na ya giro ma be ba sa bara dan duge bi la migia to bin kabia ya tin boro mi de ma bara e mo mi banka sormo isa ngonura yiru kanyenda no ka yiru yawe mni yemba no dila pasukmo kan bo wa bula ka idawa to anwa benku kai mi de nyura mi asukmo ho gile mi ko buten da ba sa no sia be ningwi gura mi ama so he yana ngwe na so ya sia baga banga sa kwa da ba no so da ba be ka sa ba no sia ma wi Lionel Messi brota ho wi ba sa brota ho wi Argentine brota ho wi to o ko win bana gurugo ko win bana gurugo ye so aso ma wi ka bilen tim to mo ba gya ginti ro bana yinna mo na gbo mo ga gyo ba wi Lionel Messi ba wi bana wa sina ye nda ba no bana wi ko ka giwa mi ko aga bana no wa ngum bi duge yin da ba sabai kai bon kwa yin bi so ma ba no sia ma ba han bilente mi nego ba gbe ogu ga ogo sa ba na bugo be san san se ya ngbe yin bi la gya be ba ten gbe nu ye wa ma bo ma be kun la so bugo be foto wura ku ma mi ta ti an wi wa lo ma ma yin da ba no yin bi so ma da bo te senegal tengia sabai no sia ma ba la do duge bu ben ke wura ama to guri ni ma mi gun ima imbi nokimo iboke ewura demi bana bo gina ma sango ami na dam ko abatre sura ha mi so kwa yiro ya bo de me nyandura ko he bibe pare boke ewura me ma enga inwa iwa gison boten da ba se ba no si ami ro siu ni ngana se ba ya se amigo ala sa mo re jebe sesi dro ya sina ma simba mbira gya bele so ko se ka ko yiro ndro ko so ma ka so ho ko ti atule da ba pa no so

0: kio biwo ba kio ura menama alafia nyigbero iba soka aprosoku kama enso maswa unsede ma aprosoku nyigbero ka yibete ba soka pharmacien sans frontières bireba no manero ne buka gbangbegan tenke ubi busomi ben bon adobo nso aso yim masa bara dodoga ben son sirun nso aso babu kete biruko suko kariko sa tendi su besan bibun soke kwasiya babanka alafia mo ben kio da bun nso aso soke yen weni akwasiya anke obi mo gbangbegan ke dia dodoga ba so yen gobi ya yaro foto itaka dra mo nobu amasa ke o son si o foto inne ya mo akwasiya degedege sanka ya wasiya mo ma wan bin soke kwasiya yen san no re uyibo na na bubiko ben lo to di ni ba swin ke dia ka ke dia ambira gya umma gorige mo kwasiya ya ma san na nan bin bararo taka nun turowa gbangbegan giren lo to di rogia wen gobi kwasiya ro bonu wo bu so bonu wera amon ka kwasiya imanye bakon bibe no rimo ami sebu dabuka wena bakaro mo yen so aso a be aprosokun bukrobu bakio bi umo bu kanamo ka ke oson si obu bugebo ko kariko tamatama buben soke kwasiya yelu se yuka dankuruko besem bibu mbon adobu besek proa ya wawa anwen bi alafia yigbero doke ya sanwa ada oda aka norumara aprosokun yigbero ka besiera ka yetuba jibagirwa ka nana ye mabe mowe ima ka labaro no yankere mesun ko ipen ke odi ni mbukuro bususi okunme ko ipen aprosokun yigbete mbukuro busoko kankara fun damba ni so itario kam tia noba ine noba tia kam noba tia noba yiru noba ine kam katon tugo barum 01 96 06 79 90 ugume ko ma pen tare kam tia noba ine noba tia noba yiru noba ine ne nobu ne ne katurim 01 96 79 45 44 ugume ko ma pen wuri tare kam tia noba ine noba yiru ne nobu yiru kam tia noba tia 01 97 45 20 16 sanka yawa siamo kyo wura ben so aso bibe boko na na mugbe boben yisa nwe boko na na bobe lagi soro tingia bonu kuawa aproso kon yigbero ka kyo bibe kaname won ko nwina ben ba we mbere agia wi alasan manne aruna yo tirete no modoke yo mane so be me nosia
1: Oh, masin weni. Mi aga son toro akporo noy son ra. Ana ma he, bana kwa se nga tura barangay.
2: Mwe ti ame ome, suru ilu gira ame naka nen nyanu naminikun. Nen bibu nyanu, yenga ankwe, siya we ton bagara, ama son ome. Baki te bibe bu doge siya, baki nen tin doge, gina gu nyani ma.
1: Ama suko me, wanti yen wama wahala ni na nomo, masin ye mbira gya.
2: Eh, yene ya nyina ni, ankwe akpa adwe ya.
1: Mina wamini, na ye magia gondanga masin gya wa.
2: Wanti ima ya. Gbengbrega minigun, miya ma e migun ka masin gya wa. Anye nyange na wa, migun ka masin idwe, ye meno akin, ka meno asan akpuro, kwa yunun kuwa mi akin.
1: Eh, mina mire, ama sora.
2: Kasafara traore ofisu, ama bukata mwa dehe kwara guo, ungume abuani ndoge ada gangun, aga wame masini wa.
1: Mwaya kagero wame?
2: Awaya, safara traore ofisu, masini ebogo waga nyinako, yen wado doga, yen ye mbosero akikpuro, yen gwe yinu edu, ye kuro ya mwa wimi.
3: Safara traore ofisu, nyadura ilami, mwuya masini kinyaga nyinako, yen nenenga, yen genu, nuwa amiko ama edwa wensoro togo yasikowa ka wensoro siara meka magwe wato ya magwe ino edwa
2: safara traore fiso ya kama sin wado doga wa de new butterfly singer flingman kama se masire baga wikperu ko bamo broderi yenye baga ma nyano mohine bamo sufilaje ye bogo maga nyano na bamo fare passe yenye ga donge hendoge ka ye gogo ga datrigin don son rokoporo le feni do doga yawa amikun yen biru ha yire ke henu ma wa mi ni amasini dira eni mo bogo nu ye gwasi ya paya naga datri ki son ruko safara traore fis tenguru mbasi ya uma sawa wiko pwen onu somi wen diru mberagia he wan poporu mberagia ma ya sawa yen te tiru ya sangire bamo tapi mikun onu ye pote ya ka he wan matela yekpro yanga ha mehu ba biu ba nyega nyegume mu nwe matela gira imo
1: mmena ka ni bakporo ne nwasa no noru ko amime domi mma ne masintona ne kunyerunti ta konsimo kanem biweru nyeku to magonse safara traore efisi wala
3: safara traore efisa mae kasu mawe sakan ni jandi magbangba ken kiga baga nyore te tugutia de meti unomu saga ameyo wenno nge ogia miaka nyado etewa tanturamo yembiruso agmamiki win nyado ayiruse yawanwa gbengbe kenjaburo magbengbe kenjaburo duma an otoga mi kegapi unanyoremi ametura ameyo wenno ndwagia wiga azia gamba esauda benfei yakanewa amiwa amaturamo anka isogu atareo kamtia ine kam nobaita nobatia tia ine nobayiru kam ungume kam tia nobane nobu nobane kam nobatia nobatia yiru nobaita

wi dobo turuma yerase ikaho da se parako an kuma ko tunu o ja tunu o ben turu ko bebe isan ikuro padu mo igi ba mo suna ba on kuma worso go kuma baro nene ope oruwa gami ambiragia onyan ndoro kanu yi mi udora mo yino ko be somi ben kuro paru so ben worso so ben igi ba on kuma suna ba so Inglasi ya baki, sanda ye mbaganu, se pibinu, umodora mo. Megbe anti, yen soga, sa pibundi. Seka wolo, umasana ugene kini, unkume busu, yekpuru umodora moa. Umasana siribabala, uyenti momikun, unvalizi na ikini, sanda ye mpibundi, si mbaga, yegi asan, ingi bia omikun. Begu numbiragia, olandeba, chikanvi, kayeti yekpuru, inda ingi ngabia mo, ukwe uluwa mferio. Gamian biragia meton kwabun sagi sanda yen yanwedu seyen gobigino yekruye wa likun umma sanna branani e ikurumme indami inji piamo bebe ra dosuko iguma ti wahalako molesi yen wa mi anda andwa koko nuwen kpenyano na wawa amma waharamo mansi yema wa mi yakon wen ninsue ya yosu yen migun migun yen biru ando kwa mpa unga diro yen gben adoro kanu nuwa mi Perentiba, non biare me, me a carto banti, ambio amico, carto baganenti mam, andami a un amico, di un gobeba mame, banga cogonomo, ayenti bia amico, me a te mosu, yenti a un ame, anga suma doge, yoan suma tabu, lunisi suma ki, in madamia, in soba ki, in yenga.

kai puro wawa ima yewo enturami ura be si niwa ke yembiro bebe nyani ntete ga ke uyeme ko ga be dori yangu ga be wahala kuwe wima ki udesi ni jini yenti ura dori wa inwi kahoya ido gamio be oto ga embogo so ye yero mbira gya nyonwa ima winferi mera nintoroma uyeteri ingi ganu be yeri itari o kamtia noba ine noba yiro ineta noba tia noba ita yiro noba ita 01 97 43 68 28 ungume kamtia noba ine noba tia noba tia ine noba yiro noba ine noba ita noba ine 01 96 64 79 89 ikuro okwa uluwa mferi yo gamion.

0: Para teta wa bela gegia we gbengba kan kedi bakan jete wi usan gara no man son ko bun gara sai ba kwa we so agbe ya gbengba ke wi o pon us nan get tempo him nigun wi ka no sia bebe inu man son gara sada won ra yuka nyinda no ka ti ayi yesu ne se so ma e gara sai wa ma baba no ke mo ina pa iwa e ben tire se da giro ite mo teta son ma ka game e gara sai wa mi bana kuna e ko ka so ma ko de ma gbengba kan kedi baka mi go da e ben tire da gite mami wo pra go maga sonu ko yira anten soa adaba ka azuma baka sonu son ko bai tandia ko na demigo yembiro so asibiti ba ile pro bulun ko ba no bai tandi se ka son ko ba ko ayiro ya bu na mapin bu be nori na ya siamo adaba ba ile pro ka azuma baka ba ile pro ma son ko bai tan so bo pin bo be ma mi pa iwa ibe interest da gite mwa ma kwa asibiti ni asibiti ba ipro sa bolun ko ba nu ba itandi se ga son ko ba kwa yiro to bebe inwa eso ko ipin na de kede baga mi ba iwa da ibe interest da giro ma unwe ni a sanandiru nsua ana enwe interest da gite mwa odo anda ango de mamo yeso bo be sa abura bo be tonu we na ya se amo adaba ka azuma baga son ba ipro ko na pin demi kon so han ko ba itandi mena so han ko ba itandi ko na pin demi ma ko asibiti ni asibiti ba e pro ma e ma bulun ko ba no ba ita so se ka so han ko ba kra yiro ko na ma pin demi pa iwa e ba interest da ge te mo mena ba e pro de ko kai ko ba o bi su se po wo interest da giro mo ye ba han bi ne te mi kon to ba e so asu da mi me bo ko pin won wi aga te mo ante son se banga no nye maka game mwe asan wa no man son ko bi wi son mera mo gi a mo ma interest da giro mo ibrahim na pela samba wi san gbangba kan ke ba kan de te wi o trite no ma doke wi ane su ba me no si o mi lo bi si o
1: Buya gizime hermana sa yarankurinji. Hermana akwema sa no sinamji uka yarankurin girangira no siya mebebe ina akawariswa iwen karinti nu kwasiki ya bime iti nungu kwasi ya bime sanambi turaya. Ya wakwema uka bae no siya winu wakprobe mwisi no siyo yarankurin girangira bebe ikaremo uso itimbao mingu timbao mekaha timbao giru kabiba mabanaturu wabimga wako mabanaturu mingu yarankurin ringega gami hokpro ibidi ibina ibi sharia menuwa gasa benti rungu ben karenti rungu ibina ibi kwasi adime ina bi akawari kwa mingu sana mbinyuru ibaya wi na karen gariko ubikina ubi bon bagira ma kuna ane awenti wen karenti runga ribi kwe mingu mimi bana wabi bonu gira akuna akuna kabigo sunya ade abina wanti chi ye mekasa amam karenti ningu bi abi kwasi ya hasuka rusime abi urusuye abi rusube ngu kwasia inabi mabe yenyero mome hunkan bisa subaru biku na kinka na kama bisa buna bineza mwabu bigu kwaya ya wake ma saha no sinami nji wika manuwa pro ube mwisi no siu me yara nkuri nkarebi mbori banabi kwa migu mime baye nti runga ribi kwa migu mime ebide abe imenua abina awen nti rungu kwasia kwa awen kare nti rumwa bakande bisa ba musara iye naka kwa una abe wankare mo mwaya makin abe kinya abe no kanke de menesu kabikwen awi buyangi sime emanu winti kabikwen awi kankara usoku igati igobikwen ino sinamige ataru kankatia noba tia katia noba iru katia ne kanoba ne noba ne kanoba ita 01 61 49 98 ya ugwe kakwe uli matari kankatia noba ne kanobu noba ne kaita noba ne kanobu noba tia kanobu 01 95 93 95 65 mewi bunyagi zime emano sa yarankuri zime unembe no siome suko no pro kubeke siku no siome ben kare mbuari binti ni ngari kama besiwa yarankuri wa ya mwaka kare mo yarankuri

0: Anna Hakuna.
1: Hello. Where is everyone?
0: Oh.
1: Mareno.
0: Mabalo Sogomo.
1: Sulemanu, Nikumarundi.
0: Sulemanu.
1: Now.
0: Anna Nigigivu.
1: Mabalo Kuro.
0: Afai Kuro, Sulemanu.
1: Ya wabi from you, Kobagirami.
0: Kobagirami.
1: Balo in camera.
0: Yawa. Oh.
1: Salamu alaikum.
0: Sasi ya Suleman ito ina nigimaroa.
1: So.
0: Ana hakuna.
2: Bilundura.
0: Eh?
2: Mohamed te pardon.
0: Mohamedu.
2: Eh?
0: Afai giroma.
2: Nana alwa isan girifa.
0: Menaga.
2: Lo ebe bayi ba ya ko wimbulo suwa.
0: Oh.
2: Tebu wizu agawaya.
0: Menaga.
2: Oda ko
0: mi yawa
2: ko al
0: sadi idra muhammadu kulando
3: alafia
0: maba no suga
3: abubakar
0: abubakar sa mindi
3: robot
0: afai ko abubakar
3: yiro jiro
0: eh meme aga ko
3: tun don kun yiro ko ko bin kun yiro
0: I'm not going to help. I'm not going to
3: help.
0: I'm not going to help. I'm not going to help. Brai?
4: Ah?
0: Afaiko?
4: Ya wa yun gemo.
0: Ama nga gemo.
4: Eh? Be mi ya wan dia saya.
0: Oh.
4: Vi ya yo jo mi me.
0: Eh, wan dia wi ba ka wi ya tun do dira ba gura cho me.
4: Eh, ka me o ga ka hu me.
0: Eh, o ma ga ka hu.
4: Oh.
0: Ya wa. I ta bi na. Ana hakuna.
1: Ala fiya.
0: Mura bani suka.
1: Isi wo kenwa mi nikin gure
0: ni. Anna nikin gure gi isi wo keno.
1: Oh.
0: Afa iko.
1: Awa si usi ge mo me.
0: Hmm.
1: La man ka ri ni je ya do ne me pa ko nka ro da ko ni na duwa go ku mo ai ma mi usi mo mai keni ju o.
0: Ya wa isi wo keno ita bi na nikin gure ya.
4: Alo, nane ya.
0: Oh, wa.
4: Isa hasero.
0: Mhm, Isa.
4: Naam.
0: Afaiko.
4: Ah, ya wahe game wali. Mana, ma baago ma bwani ma ah, nane ya game wali.
0: Eh? Ade ya antura kuwa wano mbwani?
4: Eh, ya mi ya mamu ama winti yude nye ba mbwani mami.
0: Mbwani ya?
4: Oh, mena.
0: Iya wa.
4: Hmm.
0: Ito ina sera. Kurando mi.
1: Alafia nakuna.
0: Alafia maba no suka.
1: Abdullahi sama.
0: Afaiko.
1: Awa jun ge mo ko le bayi banyan kuro.
0: Aha.
1: Mo ba.
0: Ya wa.
1: Ko ra gun ge agbe.
0: Eh mama ya. Ye he de wa tru yo so mi ya, mem ya.
1: Changa un ku i ka bi
0: mo. Wa ya ga nun na ya wa ya.
1: We are more good at this. We are in back for this.
0: Yama. Who calls him? Anna Hakuna.
5: Lavia.
0: Mama Nisuka.
5: David, I wish I could let you in.
0: David, I echo.
5: Oh, come in there, baby. I mean, you're dying with
0: him. Damn, yeah.
5: David, eh?
0: Aha.
5: Baba wi ko gwa sori ugo ka wo wi ba gwa sori
0: meneme
5: e ba wi mi lo sa aduwa uge mo
0: ya wa e to bi na pele npe bi o davidi
5: yo no a ko ko so yin lo
0: sa sera kurando mi
1: yon jiro
0: eh
1: allah akbar
0: alafia
1: era wo boro
0: anna temeju
1: da alafia ma kuro
0: afai ko kuro wo boro
1: yete ba ben dabulu bi ba ga bi ni na moment
0: oh
1: yidan
0: aha Ungemoro.
4: Biwing kwa ungu kwa pa ungu bime.
0: Oh.
4: Yoga biwing kwa kahua mimi. Sing kwa oga na miwa.
0: Oh.
4: Uya hima uya nchwa.
0: Shakutuwa hei da ba yo kwa me.
4: Uba kwa.
0: Ye me.
4: Ba wa bim kwa kwa me. Bim kwa o yo kwa me.
0: To ya ma.
4: Ye hi waga wing kwa kwa kwa kwa. Nena na manyeru ya yo.
0: Oh.
4: Na ya yo.
0: Ya wa unkwa su hi.
4: To.
0: Ito wina temi yo.
4: Bogo
0: no. Mhm. Mhm. Anna Hakuna.
6: Ah, o ipano.
0: Alafia.
6: O sene sa se kan.
0: Afaiko.
6: Me awadi yiwo ha.
0: Ah, ma ga gira me.
6: Ka ti mo nde ba yi ba ni ko sun ni bo eku. Mhm. Ti mo nde bi ba man do ka yo ni mi ga ka ho.
0: Ah, ha.
6: Ndi nga.
0: E ya ma. O ko mo so yi. Anna Hakuna.
7: Lafiya yirindo.
0: Ma ba nso gumo.
7: Ma la idi abi tele.
0: Anna buga nere gi ma la idi.
7: Wala gun so.
0: Sanu so lagi.
7: Yirindo kaso ha mo fa suku de ke ma fun ba.
0: Ta.
7: Ye yimero ka kuma ni.
0: Ah ha.
7: Ta ba ngi gura so yu ma kaso ogo ta so.
0: Mena me.
7: Ye mi ba tin ki ko ta mi ko ka.
0: Oh.
7: Ah, ibi de o de ma fun.
0: Yawa.
7: Ba to mu banka bi.
0: Yawa. Sasera ito na buka nere yo. Anna Hakuna.
8: Me mi gonga ko e do na.
0: Ma ba nso ka.
8: Ne sambo ange da kindi.
0: Yawa sambo. O mena wa hisi gemo. Sasera sambo ko nso. Anna Hakuna.
9: Lafia.
0: Ma ba nso kuma.
9: Mano nyandi.
0: Mano.
9: Na.
0: Asaiko.
9: Awasi wige mwame.
0: Hmm.
9: Hmm. Domi ni uduwa wii ni ukuwewe kiru kira shigane mi.
0: Oh.
9: Nyom eki kiru kira shigane mi.
0: Hmm.
9: Ndo nisi mbi kuwa shuwa mi awasi wii wamu.
0: Oh.
9: Babi ya bade bibe kuwewe dia.
0: Aha.
9: Ma ugo wii wa uka kuwa pi ushuwa mo uka ma kuomo nyinu mo kuwa pi ui ma wa hiku kuwa mo.
0: Ya watu mano itabena to tungala bagulu mkbalu
10: ayu ke mua mia
0: oh
10: yepe mano kia ma ugoi wa uka uwanja kama wili kwa amade umawewe ya tao mi
0: oh buhe ya wami
10: mama mama kwa kia mi
0: ya wa ya wa mama. Encore un seul. Prends-moi. Draman. Affaire quoi, Bella?
10: Bella.
0: Oh.
10: Oh.
0: Eh, bien, on va bien, moi, qui me. Où y a fort à Noir?
10: Dieu, tu vois, Drew.
0: Ah,
10: ah.
0: Eh?
10: Ah, y'a un mot.
0: Non, wow, non.
10: Ah, c'est tropique.
0: Yawa.
10: Mena. Allah, bon, la toi tu iras.
0: Yawa, yawa, mando to go boss ya, mika kro to go kro. Brando.
11: Ala ya irunja.
0: Ma ba nsuka.
11: Si yo te grandano.
0: Afa ko ke hiye ma.
11: Irunja.
0: Eh?
11: Nuga da gele gate, ada no go gele tinjo.
0: To, yawa.
11: Dewa mo awa si je mo mino.
0: Eh awan ja giro me eh.
11: Ke ya. Tumbe a ri hoa ko be dure ya mino.
0: Eh. Ma galo.
11: Awa gun je mo.
0: Awa he gun je mo.
11: Gun je mo.
0: Ya wa.
11: Ada gun ya bisi ha chwe spirit so ina mo mino ya.
0: Me na me.
11: Su ba da ko ko ko so an bisi ha ran kina ma.
0: En ba kro ga win yan wo ba no ke hi ye ma.
11: Ko de hin na gi gire mo ira go ko u sai de be gire
0: mo. Eh ya ga ba kro de ne ya gi mo mi.
11: To awa ti gun je mo ya ga wan de ne.
0: Nasira nko so eto ina. Allah Hakuna.
12: Allah Fia.
0: Ma ba nsuka.
12: Iyasu wa se ngiani.
0: Iyasu.
12: Eh?
0: Ana se rojo.
12: Ba bwado.
0: Afa iko.
12: Awa he unge mu bani abi ku ba bi ba mbuhe. Aha, ya wo ne sam ho ba nkro bam bam kwa ku ka ho bam traba no kwa enwe ni am ba bia
0: o ba bia o bia
12: o bia o mi enwe ni ko mo traba ba ku a o fu kan gonki
0: o
12: ma ka ho a gembra ke sene
0: meleme
12: gonki wo wa
0: ya wa
12: wa mi te ba ngi sene
0: sa sera ito na sero
12: o ami ami
13: Kwando.
0: Alafia, mwa nusu ka?
13: Mwa sa ko windi.
0: Afaiko.
13: Ah, ayi kun gemo.
0: Aba he kun gemo.
13: Ala ko na, uti ko na go nko wora wora ba mu.
0: Ya ba.
13: Na go nko mo mo ka ya ka bu ba mu.
0: So
13: ba ko ra go lo ko sia. Don ko je.
0: Ya ba eto na ko bio. Kwando mi.
14: Ah, burama.
0: Eh?
14: Nan
0: nan pian dia
14: gogo ndu. Ankwa
0: Oh.
14: Yo kwa mia.
0: Oh.
14: Kan keru.
0: To.
14: Dai ba wi kwa heno inriye.
0: Oh.
14: Ki do ma du le kwa yo.
0: Eh.
14: Wa le bu kwa ye.
0: Eh kwa kwa ya go mi ja me wi mba mi go kwa ya.
14: Ko ma go. Go wi kwa lo.
0: Eh.
14: Ba wi kwa pa.
0: Me na me.
14: Ba wi kwa yo fa ko ta ta ro. Wi keru bo so bo. Aba ho won eh yo eh da ga se ti.
0: Meleme.
14: Awahe
0: kuno ipaga tu. O
14: so
0: yin ko wa wono ba
14: ite.
0: Anyi te ya asio. Ma. Ito na buen snack paro.
13: Ke kuno ndo.
0: Alafia.
13: Musa mama jima de ban ta gadi.
0: An kana ka ton muye.
13: Igu de hutu gu da yo ya pa.
0: Ta.
13: Ya wa ite go mi o.
0: Aha.
13: Je ba ni te gu ya mi o.
0: Oh.
13: Bi na nge won ba wu ta o. Yo ndro tro ma go kro ka odra so eme. Ogme yo ka nu de odra so eme.
0: Oh.
13: E kro bo ka banga su eme do odra so eme. Je bangu iko pa ko kro odra so e pa ba o to ndro me.
0: Ba iko ba go wi so e ko o ka ndro me.
13: A o me wi titi mu na odra so e ba pa na yi ge ko be bon ko ban ko ban ko o ga odra ma. Ko kro odra so eme.
0: And a wi un kien me ho me.
13: O te go mi o te odra mi.
0: Un
13: je ga mo ya igun te go da yo ya o te go ba da yo ho mi o.
0: Wan wa ba
13: mo ni.
0: Wan wa ba mo mi jima ka to mu e. Un ko an so hi. Anna. Eh?
15: Ba fai wa.
0: Ba fai.
15: Nam.
0: Anna se ga gi.
15: Ba bo do.
0: A ga ko.
15: Yin do le ki mo de ko ha du ba su le ko ho ki a ti no ko.
0: To.
15: Aha.
0: Ya ma ba fai.
15: No.
0: Ya ma unko anso hi.
15: Ya wa, you know why you do a come wa.
0: Ya wa. Sasa ba fai. Ba ko ga wen wa ma. Ana akuna.
13: Afia you do jando.
0: Ala afia ma ba no suka.
13: Dembo bi o ta sa dembo do andi.
0: Dembo bi o fai ko me.
13: Ah you do.
0: Eh?
13: Ije u ge so na ba.
0: Ya ma mi.
13: Ah we no this no me.
0: Hmm.
13: Yo ko ya wa.
0: Eh.
13: Ola na ngo. Aha. Ola ga ma ko go gbe no ga na mi ro.
0: Me na me.
13: Ba ju ba so ku ja pon ta ta ta.
0: Oh.
13: Aba ba ko do a. Eh ya no do.
0: Eh ba ti ngo le tu yo ku bi ku aga won.
13: Ah ba ba ko mi ta de me ku gbe mo.
0: Ya wa.
13: Ba ki ku gbe mo.
0: I to bi la sna de mbukuro.
13: Oh na se wa.
0: Anna hakuna.
16: Rafia.
0: Ma ba nsuka.
16: Mohamed ya za chande ko bin.
0: Mohamed fa e ko me.
16: Ano indo.
0: Oh.
16: Wala di yo kwa me.
0: Oh.
16: Wala ya di.
0: Mm.
16: Eh an ko mo ko ma yi ba wu ho.
0: Mm.
16: Wen ba an ko ko an ko fu aga ya ga.
0: Eh.
16: Ah ye mi yan di ba fi.
0: Ya wa.
16: Wala yan di.
0: Ya wa. Ya wa sa sera. So what on tour moi de se back pa media hango nyura me go ami kurando
13: di kurando
0: alafia ma banu suka
13: bube mi za gerindi
0: ah bube
13: nam di kurando
0: alafia
13: awa si u game o
0: awa he game o
13: awa si u win game o fururu
0: mira Yaba sasi ya bobe. Yaba sango menyo la. Sasi ya lagi hombote biyo jubo natama tomba duma ya kihikwa ni mbira gya.
17: Digi wa tomba duma mi yaba tabite to tome ba duma mi nigumba hami de tomu wira kruka yiru. Wira kruka noba itali. Mena bebe ba duma bebe ba ne a awahi uge mo maha tono tenaga yiru. Mana wahibu wahigemo, baba wana ungemo mahatoni na nomo katia, baba wana wahiungemo, we abulai kama tebo, belko kuti hasurindi, aliu guruma sa marigurundi, yemiru yodoma saka sa tserundi pelenti tserundi miogira, alaji gradima pelenti winti, mwenye isiaka sa gamarendi, kuto kora sa gansundi, demobio bukrundi, we remi uru yaru sa fornarundi, Ibrahim sa sigili manundi, alaji kadi sa Sekere ni miogira Imuru bagu mwobedu ni miti miogira Jima suwano saage subata kandi Behenso mwamigung Wi muhammaru saate pale sorendi Kawi abulai saamare gurundi Wi kora mukela kama gweda bao Wi ti miogira katamu Wi banu soka tamu sabao giondi Bafai kama Bafai dauda hasi gindi miogira Kawi basoka minigung Emil Gankusono Yembiru wi sabi ule saate manundi miogira Kora suroku sa kora suroku siro sa inandi Idrisu dogo sa kwele kikubo bogondi Yembiru wi basoka aminu kekedoro kama buwari wa miogira Uru kenu fatao sa gesupanta kandi Bakara kama fetego kwa hii basoka minin saka kora mora sa sokandi miogira Biba wane awasi ugi

Zala bale,

Thank you.

I'm not a bad man.

0: Inema na.
1: Akimi ni ganyane.
0: Akimi itini.
1: Ah, wallahi fe jo wala ko.
0: Aze.
1: Oh, jabe badila je ko akana de nono.
0: Ah.
1: Wadi belde.
0: Wadi beda ke yotizane Akim. Embali jo.
2: Embali.
0: Inema na.
2: Ikon ni gabo.
0: Likomi itini.
2: Fe jo wala ko me.
0: Aze ba.
2: Ya la
0: gona ba. Wadi be da ke beti sane dikko. E jam wala monu.
3: Ali za gwe sala fu fe jo wala kurai.
0: Wadi be da ke beti sane.
2: Sana ali.
0: Moy.
2: De ma adam gumu so mi
0: fe
2: jo wala gona ba ke dan.
0: Wadi sare de ma adam wadi be da ke.
2: To wodi.
0: En bali jam bandiro. E jam monu. Musa Mahmudu Niti Aze Wadi wadi wadi wadi wadi zane
3: Bannu vini
0: Moi
3: Jobbe nguwe kushu
0: Jobbe mietini
3: Ah jobbe wala gonga
0: Wadi zane wadi wadi wadi
3: Wadi
0: Uwi Bia leazu ila bagulu mparu Mietini Abiyaraz. Warada biyaraz. Eh, moyno.
3: Anlugi.
0: Inne mara.
3: Ara kuzu.
0: Metini ara.
3: Allah jofe wala ko ma ke jopo.
0: Wadi bera ke beti zene.
3: Ya no no wa be. Salam alaykum.
0: Moyno.
3: Tingi da la gure ko bi.
0: Tingi metini.
3: Ah, ho fe jo wala go.
0: Wadi sene. Benje tizane Embali jam Monu Mietini mam
3: Azwe wala gonga
0: Aze Wadi wadi beda ki mietisane
3: Oyo tina fiddi warku to
0: warku no Baka non nombe Embali jam bandira
3: Aja na pindi ya
0: Pindi mada
3: Gamboru gurma
0: Ane embali didi fa gamboru gurma
3: Ba gwa le di.
0: Mieti mieti di zamoy guma.
3: Ke wala gonga.
0: Mhm.
3: O munyan na o tinabe.
0: What is sanari verage?
3: Na ne.
0: Moy nuno.
3: Adam da gaso.
0: Ara mietini.
3: Ah, so fe wala gonga.
0: Aze. Odi wadi verage. Embari. Amele guzaram. Boleri.
3: Ngani ji danan ni gaso
0: ba mietini boderi
3: ah so fe wala go
0: wadi sane wadi be ga gani ji da embali jamba ni raw
4: ah no pinde ya
0: je jam manu
4: amadu daga gan
0: amadu mietini
4: e ti fe je wala go ngayo
0: mhm wadi sane janana ton biyo
4: to nana
0: bali jam je jam wala no pinde ya
3: Alu
0: bagu bagu. Neti alu. Alu.
3: Ama to ve ora.
0: Ora go mabida.
3: Ora go.
0: What is sanad be da galu?
3: Emba. Ali danga do.
0: Zeja wala moinu.
3: Jidanga lu.
0: Jidame etini.
3: Ah, ve jo wala go ma kan ko an natile.
0: Mhm.
3: Onyongo le da dia.
0: Ode ari be da ge zani geti tulu. Embali jamba ni rao
3: Jamba ni hini
0: Moi
3: Burai da gawarari
0: Mietini burai
3: Sose wadi gonga
0: Aze Wadi sana wadi bedake burai Embali jam
3: Jamba ni hini
0: Ze jam moinu
3: Jamba ni hini
0: Jumbo mietini
3: Azo
0: vejo
3: wala
0: gonga baze da. Wadi sana wede wede kamisa negeti kule kusu.
3: Oi.
0: Metina. Baje bo.
3: Naam.
0: He.
3: Azo vejo wala gonga yo.
0: Aze.
3: Baze da hei.
0: Wadi sana wede wede ke. Sani me palo kire falun budu.
2: Anu vende.
0: Ye wale njani na.
2: Maru kukuzo ni. Azo vejo wala gonga yo. Gamba lai. Andi wa rewa nonon jamka. Sofe wala gonga.
0: Avare, so duwe ni mara?
2: Maru kukuzo ni ya.

0: dizene. Oi, Zule Musa. Azeba. Onja ni pele mboru dong. What is sana vera ga Zule Musa.
1: Salamu alaikum.
0: Amelaikum salamu, inna mara.
1: Oroji ni mguwe kujutu.
0: Oroji mietini.
1: Asefe oga gonga mwe anaba eto nyao dofa kwa ito yonu minche de bonde.
0: Ndome.
1: Asefe odi gonga.
0: Wadi sani wadi berage.
1: Nisha naunto.
0: Wadi.
1: Salamu alaikum.
0: Amelaikum salamu mwe.
2: Sani Adam gana bole.
0: Aye Adam.
2: Asefe odi gonga mwe yo.
0: Aze.
2: Mais
0: je ne
3: sais
0: pas si
3: je
0: ne sais
3: pas
0: si je ne sais pas si je
3: ne
0: sais pas si je ne sais pas si je ne
3: sais
0: pas si je ne sais pas si je ne sais pas si Niti ni giti dalu.
2: Asa se wala gonga wala lele.
0: Uwa di sana di wedage. Embali jam.
2: Aya na wanu.
0: Miti ni ini mara.
2: Pole pe ngano.
0: Miti ni mapole ba.
2: Asa jo wala gonga ba se ba.
0: Asa ba.
2: Pero na bini ma bici kangu na mo sabi da kede.
0: Wala
2: gonga jo jo.
0: Me jeti sana di wedage.
4: Nakitia.
0: Jeje wala banu fini.
4: Banu fini.
0: Ine mada.
4: Muhammad da gwe kai.
0: Muhammad metini.
4: Ah, tuwe wodi go amuyo.
0: Tuwe bida wodi go amu.
4: Oo.
0: Wodi sanari berage. Embali jam.
4: Banu fini.
0: Ine mada.
4: Laya daki.
0: Laya metini.
4: Allah met la ino ina mi kami janno yo.
0: Wari berage meti sanari laya.
4: Ali yaar.
0: Assalamu alaikum. Amelaikum salam samo.
4: Ya bonu balle.
0: Ya metini samo.
4: Yo fe wala go mai.
0: Aze. Wadi berage. Embali jam.
4: Ejan yo bonu pinde ya.
0: Ejan wala moinu.
4: Amadu Burai daga buka.
0: Amadu Burai metini.
4: Yo fe wodi go la fa afa mai to mota etti mai do ba ngai go adon laru.
0: What do you mean to say that you are get a book?
4: Hey,
0: Jama, I'm not being a monu.
4: Marbia,
0: I'm not
4: going
0: to say. Marbia, I'm not going to say. Aha. What do you mean to say that you are going to
4: get a good son? Assalamu
0: alaikum,
4: Bali Jam. Monu.
0: Say it, Metini.
4: I'm going to go to the house.
5: Banu fini.
0: Inne mara.
5: Nga inda la ngi dagi.
0: Brahim yetini.
5: Ah so fe wo di gonga ina kadi a ani o hetta o be da don goddo.
0: Nomme.
5: Ah so fe wo di gonga.
0: Yeti sanari be dake.
5: So wo di.
0: Embali jam.
4: Banu fini je gobo.
0: Moinu.
4: Mama ni atari.
0: Yetini mama illa sanari.
4: Ese wala gonga.
0: Aze. What is sanari berake? Taka ko te jaman fal mara rasa. Embali jam manira.
4: Jam tinne ya.
0: Inne mara.
4: Manu baiguru.
0: Suman metini la baiguru. Sofa jo ngudu ngo na wura go ngak wi kiwa be.
4: Wala go ngal.
0: Wari berake meti san. What is sanata ndari fu alazan himbe no den o e wi no ne himbe tato wi no do be bini mu yotti ba on jangumi himbe tato bem e to mi da do goddo bo ko mudum yottake wota kanko to non be dereji mudum binobe non do be en jonte ndade fu himbe lasso e jenayo kam non wi so fejo on woda gonga ma wi nedo en kan woni macum modo illa gure kare kare mbo wuro yakobi illa janjaneri to non mi gadi joni lasso e sappo e go bibe a sovejo on woda gonga to bobbo biobe sove wodi gonga mudu himbe jeegobe mi abdullahi la kirabo kanti winne be gadi on himbe jeedo bibe sove e wodi gonga mudu to non josu bakari no filla meden wituri kanon to non himbe la sappo e go wi sove wala gonga himbe bo jeedo wi sove e wodi gonga mudu amma mi yado en kanko siddi illa wararu o wi sofe e wodi gonga mudum to non hina be gado don himbe jetato bibe sofe e wodi gonga mudum to non himbe jetato non wi sofe e wodi gonga mudum to non mi yetta wi takalmi sanan sanan sanan joni do en do dalanto mi yetta on budu to non en jaake to non jimo sedda gonga to jonto yaago do min tasedda bi tangaden ka cinno to goje mede mi yetta sanan bendrabe
6: aluwa

0: to sa sera mi rusi ubeka ko ka beka sala ki bo ngison bote mi so gina nyura sanka bia yo gomba ko me mi ami ko mbe mbe yo ge ma mi gya na ki be handa ga wesi ya ira bi ba san gbe ko bo mbe ba gbe nu ye wa ko ba ni ara de mi gbe ni ndabi nu nu ran wo ga wa e son bi la mi gya ngwe ni subhanu nu kon pa san sa wa sana de hu gbe ni do do de mi san gbe ni de se gura la da ga pe ara de mi ya ko go yo gamin jeno
1: to menu pi
0: to menu pi to ya ma hepi ya ngume ya nkwa gemi ndi no nje maka ha ba mi to ma ngwe ni saga sa san na bilande mi hadi ma ya wa mamo ha ngo pin pa wa humi dobi dobi ba suwa sui suwa handi mo sanga sa mara ina kin sanye buti ni biajbo ila mi
1: to gem ne mina kin ma behen la kai ga kwa so sama ira behem titin trenu to no winti din wentiru diga wene ammo domin yen behem tim bammiro ga oda ko ha kagirwa me wenti ka wene anna ada gina rabibu kuwa rabibu mindia wenti ni agni ya mo ni akyan ko pro mindia ni go yari mena san yemmo sa ka wene fuye nene ga nwa so go ikun amma behebe hamma emmo ka wene ba mi hudu hudu ka wene ho ikwa domin anna pe anwa tin ho pangun yin ga mo angun tire ga mo an anwa dimo de gona de gonguru kanwa ye behebe bun gema pa dandu ke pa we kwa ana ma be kwa me sude nyi hay ga ha tia de mi anada nyi hay kwa maga ma da kan de ga kwa ti kan de ga kwa tia wa har ga ma me gun ba ne he ado he tribunalo ado he si ko bun buda bun si de wi nya ga bena de wi bo gmena bu he nyi te kwa sia e ba kru ga ha wa har da bi nu mena ka we ne suwe hu dandu ge hu ye ko ba he kru ba ga pa yang ha yan none ya mone
0: yawa to sa sera bote mi so nyura sa se mo amigo sa to la bega ko kai bega so da ki bi ju wa so go de ka yun wun tam bu na mi ne kwa wa bu hun be han fa ne nga di ya ka mare un ko an so he
2: e bi an nga i bu ka li da yo le e bi an nga i bu ka li da yo le e ba lu mo bu ka nyu ta la ta da yo le e ba lu mo bu ka nyu ta la ta da yo le na na Dayo le, mama, si se ti ka dayo le.

Y fin. A...

सो मत गबू बे जायो ले अभी।

0: Menje tiyom banira beti mera donos na engai gai njani fila meden karo yeso donong himbe nudui wakadi majum enkebi kadi hobe kanko adaso fe dogo yotake valoe na kanko nando tunga yotunga yotake fuguni futa kadi nta hakilo mudu fukata kuna na
1: ndindi
0: na pine ya
1: aja
0: negative ni falo
1: bolito
0: Brahma dukanti yotake gila boka nagulo keze
1: aw bokka numme
0: to wodi na bawjani fallu
1: wallahi min goddam
0: janni pelim pelim
1: janni pelim be janna umbo
0: wodi diga siti dabo
1: non
0: en garani kreem ballo bidem milat num balito mofu suda jawdi mudum heba jomu hakile mudum e fukki min woni mo ballo ko lunga nan kreere hanes bakane mi hanno tinto imme tinto hanes bakane siti seba
2: banki
0: banki hanno himbe tinto
2: ta yide fulfudde men biya ciudino ciede ba ko ay ciede ciudini ga
0: nay o irino fijugo lara pero ga
2: na ni banki kamba
0: mbuje
2: non hala ma
0: e ngorale woni banki me
2: kan gaji me beidam be fulfudde gam yoyde ko kontite
0: yonno e ngorano biki go e mbuita mbiye o biki ngeni ni wite fulfudde ngodo non enu
2: Biki, biem bin nilge.
0: Awo, biki nungi wile. Wari, tano nkonga banki nungu hano himbe tinto hane subakane. Amade tungu wapi mapito kontu. Tila tawodi banki wata mapito kontu bo. Tu banki nungu wata mapito kontu bo. Suratano to, mfuwe nga, mfuwe. Mfutu mengatua nde pakua gota. Himbe laso no duwe noe. De himbe laso bem. Ayeto tinti kanko ni bansatu nkara. Tobe non goto tinti ko goto tinta kanko ni wadi adam o la sibo wi kanko kam logotra bareni to no dum wala de be himbe cubetebe baade majun no en cumo jidda kanti mudum wi kanun ka heba bati men ke bay nani ko batuda to non tile o don kanun ine munta ka de himbe to non himbe tato de himbe laso be himbe tato won be de mun en cubata de dum ama goto kanun kan cubi timun kanko ni ban satun kara to horibe kambe sappo jido no
1: kanko baye din to
0: kanko
1: aw sutu inne makko gata ko
0: ehe
1: membella
0: karma kan gogon nay kan ko aiti tindi hanne
1: wela yambu
3: to amunya wa me hanne
2: kadon gonga makko ban
0: kadon gan gonga man
2: radio no sina via en fula di omen
0: awori to kan ko makko be bela bela won me
2: o acca to ko ti to
0: aw bela won gonga jut acca en jutta en makko
2: aw aw
0: kikinan
2: misala sala ne ka tun kara kadi radio no sina via gan
0: to no men da do men tay himbe no de anen de anen jodi be do em de genni goob no debbo no debbe dubbe kan woni getti subaw gam yi do em getti subaw no debbe don be gadi himbe nayo to de majjon to mo subaw goto nono kanko ci ko kiden subana wa suban getti subaw nana
1: hokku
0: to e hawtin yeedi majji siga de mamra hawtin mamma di fu majji hawtin de faa dum woda dedo ci bana en goto ci tana en goto dedo inne mudu ha ok ci
1: wala ko nin da wudo sa da manga
0: sutin don wat to ha so mi ya inne mo suti don do don be ne mo fiya king king ah gonga usibi mo suwa mama mbuba ane to mama buba kanu
1: tunkara
0: kae tunkara kanu ya ta fota ne yino tubano hanne gidi samu gangidi amu wiya na kan tan yidi yano fota kae
1: tunkara
0: e bega

Vámonos, hijo.

0: bandiraɓe worɓe rewɓe tenniɓe radio dosnamen kono ɓe ñami jambali muɗum hande kadi en gaari pottuɗen fillaji min gadɗen ega altine faagi e hande gay laaɓe nde ɗum daare mum woodi gonga ɗum bo na hanoi hano haala kan waɗi a butu muɗum gonga gay laaɓe nde ɗum de radio dosna joni hen on foti gonɗon ketti radio dosnamen canni on sanne sanne dege siɗi sebo make dege waɗi timmuɗum ganduno wari ɗo dañi hunde mawne sanne sanne sanne e dege no pine
1: ae
0: jani
1: ettolele
0: walla brahimadou kan wiita nan a alatin dege tititi fallu makko kan yo minumino fallu mino ga a dege waɗi timno bawata no pine
1: bantimaanno
2: pine
0: e
1: bantia anne
2: dege tiɗi ɗumme
0: en kam mi anna
2: dege no
0: mi nanaye
2: ba hunee makko ba a yiima e nan di ɗo
0: a min sosata wati huneine ɗo
2: e ani nokku an mawɗo genni hune mum mawna wan
0: ani nokku ndigango de woodo kala mbane na
2: awa
0: eyi de ma cuumake illa gure kaato pine
3: eyano pinne
0: ye jam walla no getti fini fallo gure kaato
3: huɓe jande
0: jande felen felen woodi sane ɓa majjum demo hammadou kanti make illa suba no pinne no getti suba
4: wudda
0: to ɓe fallo go gurumo
4: min annana
0: fallo ñee daru
4: fa
0: suba to annana to woodi sane sanne weeli e alpha sufede ko kanti make to tunkajo toɗono ɗum hanne o jooɗi
5: anne min jaɓani tunkala
0: o susata
5: o susata kadi
0: nina wa jani
5: wallahi gacce fo getti bole yanni
0: wili min tiyami jebbo
5: diga wa kelu fa bole fa gama butu be be janni pele
0: fa bagudum paro
5: fa bagudum ka
0: wori sane min tiyami jebbo ala samal jemi sisi kanko ni indi men ketti mi bitikar men chenne sane sane ende mi ditako fila me din galende hecci kenya adne en jaw ketti ne den
6: en bali jamba nirabe belli be didon tawa de gonki mabbe goto mabbe hokkora deb fa yari kodi butu fo enof ɓe gonim e tokkoti kamɓe non laati belliɓe ase bellijo goto mo hokkoraka debbo on e woni e ɗuyto debbo on fa wari dayti debbo mo bellijo mon hokkora on fa tetimo tetimo fu fa ɓaganamo no ɓagana waɗi hande balɗe tati balɗe nayi fu den bellijo kokkanoɗo debbo on etti ñanden sakiya dunduje e jakkarare mawni etti yarimo wiito wane ntaɗo a ñannia debbo men on amma iga hanne hakkuna e ma pannasare wala kanka min goni min ƴama to an laati bellijo teduɗo debbo on a jaɓan donga e gayi na a jaɓata
0: to a jaɓan donga e gayi na a jaɓata kanka min ƴami kelene hecci kenya atine subaka bramadou donga e gayi bellijo ma waddane on waddanima gayi wintaɗo ñanni debbo me on a jaɓagayi na a jaɓata gayi to nonnon haala kan waɗi bellijo ma fa
2: donga e gayi jaɓata gayi fa
0: kami ka jaɓata gayi
2: jaɓata
0: o wadde gay fa wuro moɗon ronnoga waddi fa waddi fa wuro moɗon fa dammuga wuro moɗon e singay
2: jaɓata gay fa
0: gammi ko a jaɓata gay
2: jaɓata gay
0: a jaɓata donga gay
2: jaɓata gay
0: to akka nonnon mbiɗa mbiɗa a jaɓata donga gay dem mamadou
4: nam
0: a jaɓan donga gal ɗon na a jaɓata gay
4: a jaɓata donga gal ɗoy
0: gammi ko a jaɓata gay
4: o waddirayi gal ɗon waddiga ɗo e mone
0: e mone o wima fo o wi no waddi fa oɗon tiyake canniɗon ɗum fu o wi to iga hanne hanne hakko jaamo pannasaha wala hakkunde muɗum kadi o yiɗa bo kadi ta yimo kadi dogga ɗum ka ɗon heñoa ɗum hakkunde muɗum o wiɗo ɓay ɗum bella e muɗum gay witta sagano gay wonino den
4: a jaɓatagal ɗon o wadduga o ɗon o waɗi siri o teta debbo o kadi a jaɓatagal
0: ba gada neɗa donga e mbiya a jaɓatagay
4: jaɓata donga gal
0: ɗo o a jaɓatagay woɗi ɗum majo
7: nam
0: mi tini a jaɓan donga gal ɗo na a jaɓatagay
7: mbiyae min teti debbo to makko
0: e
7: kanko won jogoa hiya mone fa o wawa wallidanmi mayi debbo ko wiya wona kadi jaɓata donga e gayi neɗɗo mo pare kanɗa an fara kadimo witta kadi o wiya wane en jafunti mbiya a yafatako ɗa nonno galloy ga jaɓama e doggudume min wonanno e hulimo o wawa holle wi waneta hulan kadi gacce wala hakkude min faka hanne o wittore nde debbo o dulle muɗum kadi kanko hiɓanno debbo amma kadi tetimo debbo amma si fallu annu gacce o fallu makko kadi wiya ɗum e faka ane debbo makkunno gallo kan jaɓi ɗum ko
0: o gallo a jaɓanno to ano sentene o wattama ano ta jaɓagay
7: sentene
0: garaa fu susa jaɓigay kulo wawiga daɗɗoy goɗɗum
7: dara a nun nano wike ta waɗi baaɗi fu ta wita gueni dara ɗo wonno fa ñane ndi heñi
0: dindin ɗon ka
7: e sentene den min jiiɗeno sentene nano amma diga wadde kadi o wi gacci go wala hakkude fo ɗon sette sentene yaata ɗo ƴota ɗum kadi sentene go wala ɗo
0: an ka jaɓaga
7: siga dunduɗe siga jongge ra min ñama mi fu e makko ko hota taw ñande taw
0: mi nani camara aɗa sofeɗo mettini aɗa and do a jaban dunga and dunga
5: jabanga minka jabanga
0: gamekwa jabanga
5: ina ba ohulaya men ohulaya fa wari
0: ohulaya kan amba ba kai wadanu ba ni biya kada ohulaya anga garan
7: ohulan ah gana da ba da na ya hudu ohula me
5: and no ohula no me ina ba ohulaya fa wadi dunga nyande njaka ai gonto mi yadu non ko wan non kan men yakata
0: What do you find in Goni?
5: Ni wadi ni don basi yohita ni dacha goni men kapado ulano.
0: Yonto tunga tung tati no de botunga. Oh ko wadi dunga nga jabanga nyande.
5: Me si kan de bolo para so kwa ni menyama. Dindi min kan jaban dunga ngalo.
0: Dege siri sebo. Min ketini jaban dunga ngalo nga jaja batanga.
1: Wauta jabinga. To yin no belda antaw se o yura daga to fere ne.
0: Amma
1: mau be me.
0: O ifa o
1: goroje bay o waddi don me gorore no warata bat me dunduja kan awu to yido re sa de no min kan jabata bawta
0: awu me da kan ko wata bat ko na goroje ba hana wiya ba do awe ba che de hokke wi gorore no e
7: o wi odun wata bat odun ba wanno bat ba ko wala
0: ba wadi ka
7: odun ka ba odun falle wali ta bat andu wadi baro
1: ina yi ina yi fa batu no ko mili tango yurata baro bat bay o yidi jamanu hanu no odara wobbe hok jabata
0: seseme
5: bato jammete bato jamuma o yidi bo jab donga nga
2: allo kan jabata allo jabara ho
7: dum mi jamma ba no jogo jido jamma ko madun duba wadande
2: me miyo
7: duba so ndu lekki ba nonno e ko wadere yi a o buru nyaamu e makko du sigan do won jamma jabu nyaamu
0: anane bebi ko da jaba donga
4: min kan jaba ta jaba ta danga na danga wala sentingo an oyido
0: sentingo ma ba a rasa wiki abato fallo a hidi fallo fallo fallo mikro ga bara do sentingo ma oyido no oyido
4: sentingo oyido
7: senteni ha ba
4: min kan jaba ta donga
7: a senteni fatima daga bawo jumba sentida sentidi ma daga bawo
0: awo siri se boka kan jidun jama hada tome bida ka ko yidun wago hala kan ba no hada no hando ano de ma chu jammi kan ba wadi andu wadi badi ma
1: to no ga dum
0: kan ko igo me bidum be latin be fu igobe to kontirobe kan me dubbe kan be ho
7: olon tirbe
0: olo tibe de o yawo tete de bo igo mako kan ko wadi kade hala kan ko wada hala mo wada hala
1: to min warata hala me min nu hani te famu ta yidi warugo hala ta yuru hakune gaddo hala wobbe no hani tefa amma daga ko ummoy fatu anno warata fu baro hala bay o yidi hanu no
7: ina abar diga gaddo diga gadda ko to ko ahima gacce ka an ka da famido diga to ka foto ko ahima gacce na to ko ma gacce to ko ahima
2: ina kawara me mi ya hanno
7: aw me an asura yake gijo mo me an
2: kan dularano no gaddo me
7: ba da sin tara ka hula ba ta hula ka ba sin ta asura yake gijo mo
2: kan Eu kan ko susu o wa ji.
7: Don ken aluka je buto jira o jaba ngai fu. O do kade be dingo kade o mino feria.
5: O do fahi jo geton. Jamma bane o yidi do.
0: O anga.
7: O do wanda ni a jamma go mo.
5: Mi jaba ndon ga nga.
2: Mi kam mi jabara nga yo.
5: Fahi jo geton go do no.
0: O di sane.
2: Kam mi jabara.
0: O di sane joni e jang. Mi kam mi jaba himbe tata fa da. Ani don ga ga bi bai mi jaba. O ji be no raza.
8: Wannan ne ya.
0: Ne jawa la mono.
8: Ya ne ji danan diga sido.
0: Bude mi tini.
8: Min mi jawara don ga en Allah yo.
0: Ni da jawara ne.
8: Wala wala ne ba diga de henya mi jo ha pokkar ma.
0: Kule na sendene hatete ya ko.
8: Kule nun ni ga mi jawara.
0: Wode wode wode ke bude yetti zane.
7: Kule fu jam mo fiara ma no.
8: Bambe.
0: Embali jam.
8: Ya na yulo ni.
0: Moy.
8: Garibu
0: mi tini.
8: Anga jabe tenga nuno.
0: Damu ga jabe tenga nambira.
8: Ande njindiri bala yiri ra nyama tu.
0: What is sane? Daga ra gore jabanu. Embali jam. Oi, sile muza.
8: Kan jaba yo.
0: Abira jaba ndonga ngai.
8: Muza na
0: on ku. What is sane sane wili bo.
7: Bi be jaba mbedo. Karoji gori maudi ndo.
0: Garibu.
7: Sule Musa garibu yi Sule Musa fa
0: bandi
7: be do war benno
0: anono
7: minono wal
0: wadi eti ki altino mengano fila kan fu himbe sappo jeno wi kanon kan ah jabata donga ga himbe sappo dedo wi jaban to joni wobbe bindo ne no en banjo bo wi kanon jabata donga ga na ni kulo be no eh jasu mali la gumo sur wi kan jabata donga ga ngai machu madu kan ti mudu wi jabata donga ga machu madu fi wi jabata be ga don himbe nayo bibe jabata donga ga be libe hanen no en
7: banjo bo wi jabata
0: den betaw himbe sappo jeena bino jabata donga ngai hiji kenya atlimbe gari joni non himbe lasso e tato bibe jabata donga ngai hande do to eti e keti kya himbe sappo do wino sappo dido wino jaba hande joni dido be di fallo me gadi himbe sappo e nayo bibe kanon kan jaban donga ngai gan wailo wiye ngai wadi do
5: hande mino be hulabe num
0: to na non be sendata wadi joni en jaban fallo alasa filla gadin hiji kenya talata subaka
6: embali jambanira bay to jibe didon tawa dem be jori don wadi badde de hobbe way ko tugo tuma be belade yayi tawi bay to jido oto wi mi jidum ko tugo belade ne modon ko porumme o do wi a mi da belade ne am mi mun be jahi to didabo didabo on kanun kan wi a mi wada na on gumme botti on na me jidum be don wi awu minon kan juuda men men bottita be don botti belade dem sagal wi di mudum ko kudo be belade on witti kale nokkani be kosan hokkoribe be koti no nyane be gaytoda ko be kokko anon kosan be gaytiroy ko lati tagado gondo ladde ko hokkoyte butu nyenari faldo nebban faldo defidum faldo ko defete faldo be kokkoydum fa donga e manga nyane be gaytida donga e ngai be tawi debbo calinodo hokkoygo be belade on be taydum wo kokkoydo be o debbo ondu kanu rontibe rontibe fuito ah anon kawon beli hore min do taro gumay an no kane an to don goko mako wi awu nyane no be gano du botte belade wo modon goko manan sali to non yaw taw goko mada belade nay modon ni nyamon toy debbo wi awu anan woben ton hala modon min do minon rebe no e kamen no e dem kanka men goni men nyama goko on e wodi gonga sado no kango mo donga ngai
0: wori goko wodi gonga wi a iga on chala keno ko ko kirene belade nay modon fu minon minon bo min no kanta donga ngai men gadna na woda gonga salago ko no kanimo e kanka dum men yami kirene heji kenya talata subaka e arasa bari ko an won bayto jibe ko wodi gonga wi a no kanta mo donga ngai ba sedda gona woda gonga
5: ba sedda no kata hina ba kanko bo belade nay makko bo da lati
0: awo goku mako salime kango bay kango yirajo mban kango bay sali kango du anana ko
5: kango bay dawlan tammi yirajo bay dawlan tammi ina ba goku mako sali geno be ja be nyama bela de hande no no biu don do be ja ha ton nyenari amen ni do kai ne banano ka o heta don go du
0: o heta don go du bida de ye sili sebo mi tini ando goku wori gonga salo ko no kandi yirajo ndonga ngai ba gut maju
1: wodi
0: gufale balle ko wodi ko
1: ngam uma gantagado e jungo mudun non tagado nyanta wakati to kambe bobbe garno
0: wadi hala didi e jungo tagado nyanta
1: tagado ko wiya e jungo tagado nyanta o do hokka o do ta hokka nyanta me balumo jong to nati nta to da ba heba kanko bo bungol makko femi bonanamo wodi gonga wasalo
0: kanko bay e no yerajo fa bonanno kamba bonanno gano be belade ne fa
1: to yerajo yida mi bonana dum warta buka ina ba gorko nu
0: ina ano menu tero be go mu
1: gano e anu wadu yerajo ban ha to yerajo yida nyen na fu o warta bada gorko kan he bata nyen nani wodi gonga wasalo
0: wodi gonga makko wasalo
1: wodi gonga makko
0: to Ibrahim wodi gonga wasalo
2: wodi gonga wasalo me
0: kamen ko
2: wasalo la go o rosale hono yi belal mum wattarahe
0: belal nay mudu
2: belal nay mbata
0: o
2: kanka ga wodi gonga me
0: o
2: hita
0: to non barula da mamru
4: no
0: mi etini goko wodi gonga salo ko dokari yajo ndonga
4: ah wodi gonga salo
0: mhm
4: ngam do minu nokandam
0: ah halam yajo fa wari yajo bo ndonga ngai tawi kanku bane yajo ana deni goko mun salino hokko go be belade nemo
5: o yabe don to sawi ni no goko
4: wonta o anira
5: o ya
4: ko batimo
5: o ya
4: ko batimo do wonta
0: hala karon ba hala wiudi fa fa gogon batamo galatin ba don hala ce miniga fa furi fa gogon batamo ya bai don ne
4: batamo hina ba o yino ayke ton hebu to mi boy fa ya lini wuro makko mi o katamu
0: to demo e demo
7: na'am
0: metini
7: ina ba ta goye hora salihi ko hokide boronye nani no
0: aha
7: gondaro kare ndu da ono da belado enan ma da wudo enan ma kare oro
0: mhm
7: oro wa anan da ma kare oro me
0: mhm
7: fa kare be huburu me jaye be tanno
0: mhm
7: oro belado mu wa ne salo
0: mhm
7: kan ko de boron ya o de boron du anna to ratti to de bon na honno to
0: mhm
7: yanno goye ho atbe o ta belado de
0: mhm
7: to de bo wala ro kanu anna la ba de bo kai de ba kon goli din ta jimma nyaluma ko de bo ya to min doko se min nokka mi huwa min nyama o ya non bane kan ko du handro wi to igin no jaha ku kada goye ho mara o ya yare bela ne me be gaibut ne kan do famu mana so ma be kan do be gidi
0: mhm
7: wala ko ga ba sedda
0: mhm
7: ba de ge ko bigi o wori wona do kambe gadu gadu ka fere go be
2: ah no di ko ngai
7: pili pili do
0: mhm
7: go ga hango anana do ba sedda
5: go ni ta kin ma kan ne makko
0: awo awo won ne bare makko ba go ndai no
7: kuma na fa ka ko kuma na fa ka ko bo fa broti makko mi
5: aro
7: aro jiba gunno
0: eh abo nanu do ma tu bare bati bane ani din o holla o holla o jangina chalino don nem nem belal goto
7: jangina don dido fa ma na fakka na andi ta tawara ne do kan ko bo wadantia
5: na ayi ma hokkino o jangina mo do
0: kame
5: to dai mo den ko do anita goma jango to goddo warani an na dun do wari jami an hu mi wa hokkugonu amma ma hokkimo bo jangai do wi an ba jango to do e bo gare o kammo
0: zili se bo wi e juma taga nyanta eh ina ba do ejungo makono hanu yoti don do ha to hanu nyama han
1: to didi taw de bonti wala gonga gantaw don ga gadanga jipina amba jipina nanga fotay biya me
5: gumba
1: nokka hanu no nu taw ba de bonta o hettino o don to be don
0: yaw o me o wi fa o nokka o wi nun taro don ga min dalo min do gumba nokka ne ya o wi fa o nokka o wi fa nokka ne nanu nanu bi ga bila ga
1: o nokka ne daga ni holli don gal mudum fu
0: o wi ntaro min do anam onki on beli hore ntaro min do gumma ya min do gatane an non fa o wi ay min do mi nokki to an
7: fa mi si di se bon nokko ba fa ko mo he do du hokke me o ko da famme
0: ehe
7: wodi gori do ko ba fa ko mo he do hokke
0: ko tinu ya ma kame num bayti di kame di do ben won nok e la de don kame tan won no e
1: eh ka wi be o ko do bane
0: ni to do ti be en duwe ya ben kan yali dinta
1: eh mi fami
0: ehe
1: anani bane do wuro mu do e wailo ko do
0: mm
1: to bae wuro ma da wailo ko do
7: ko fami ne yinka to do wailo ka wi mu do ko do
1: sudu parti jo ma da no gadita sudu ma sudu non be gadita sudu makko a ko do non daga niddo daga ko da ko daga wuro mu dun fu tata dun mm
0: fa wana la bane ta ko
1: ka la dinaika dun taw daga
0: what by damen buidina don komini don kan de gi ba
1: anana
0: buidina don komini den gote gote gote ba de kenya
1: da wada suka wa de gai wa de ira be sudun sudun wa wadan dun no jidda na sudu ye suk e sirabe ma da na tan dun
0: awu gam me to sudun pet me sudun to
1: na ba yu ala bina ne
0: ma
1: dun taw bai gonno den
0: e don bai gonno den men dun haura ala kan ga jondu ni da wati gonno dun ga haula kan haura no ta ko ba ko da ta mi ho
1: afami daga don o kodon e nay makko e der naya o wi kanko Allah barke makko nyantake goddo to wadi ma bone ta wi mo e jo bata dun fu fa hande masibo wadante yo bu mo bone on ko heba o fama bone na wi
0: o wi bida o gawi ga hadi bala na makko botte o wi baki makko nyantake ando hande ta habin ta hadi yeraje makko nokko no ando wi ba don baki ma nyantake
1: goddo mi hokkan dun mi hokkan
0: goddo ando wi ba don baki ma nyantake on potai na na do to wi ari o don chano do belale mun nay botte burayma wadai o ma ke ma ga o do belale sale o to nay makko dun kan nyafa nyantake ga salori
1: ba burayam
7: fati bo ru wa do fa go ho ba do hadi hanne hi yajo kan o hada do yajo ba nano kanu hada
2: yajo
7: anni waya wati yajo gacci mudo
2: yajo anni
7: yajo ma do heba kudu ma di tijo weru kudu ma yajo weru
5: kan jommi fu no kana dun kede mun sedda go
7: sakana do di do sakana da fa do di non non kay do kede sedda go
5: no kale gumma ya tida na to ma de ba wadi do humen kawal madam mama to tay do jommi fu do nyama don kan nani amai ke do kamo ya tida na to hokwe
0: to mena ne gabara
7: do tina ma nga wat ko do wecho
2: nga wat tay
7: to nga wat do
0: to wori yori en jaw en jaw fal mato ala sanjabe himbe tato no dore mudu
9: ala
0: ale amele ko salam inna mara
9: Allah Adam metawa.
0: Moy?
9: Allah Adam.
0: Meti na Allah Adam.
9: Minun lo karamu.
0: Ano karamu bira?
9: Eh.
0: Wadi meti sane. Wadi berake.
10: Ali.
0: Abey guzalam ina mara.
10: Ali ga na kya boy.
0: Eh Ali.
10: No.
0: Tunga bina no ekie dai dai cha kaurun.
10: Ah, dai ni kaurun. Nimba e ma e ma ko kan.
0: To. Meti ni Ali.
10: Eh to minni mi o kam mo me dinyar for jinda.
0: Aha.
10: O to wa gol ko wa da jaire min de wa da jaire.
0: Oh, ai wa ai wa nan nyande nyande to ga e ke no kana goddo.
10: Taw ka. Wa ta ko.
0: Oh, disani ari berage.
10: Ya ni o zane.
0: Beli zane zane.
10: Bali ja.
0: E ja wala enja nina.
10: Ai ja maru biya onun gure zane.
0: Maru biya me tini.
10: Ah, mina wa la si de.
0: Aze. Aze. Meti sane na ba laziri go kam be be no kada kan no e wori sane me yetti sane wobbe bi no amma to ani e macha macho madu wi kan kam e to ke ke goro ko e wodi gonga go ko e wodi gonga salo
11: to no no kada
0: no no kada no hina e do en to e wor peti mo debu wi kan kan kan kan kan no kanam no kana mo setta gum demo kuseni to ko domi wa ay ko jangi dun isa sama
11: ni no ko do
0: to ina bare setta
11: na
0: goro ko ke wodi gonga salo ko noki kanko demo kuseni no en woru peti mo debu to mili ko lumba na ko lunka no ko chano je no to Umaru kanti eta alu umaru na umaru eta pedaru owi ka yidin ibot wetia do yidin do mi jite tado to ama no mengano fila kan yibe kanu kanu kanta mi me himbe laso ego to joni himbe do be di fallo me gari himbe laso etato bibe kanu ka a no kanta e oy doti je wori gonga salo ko
11: kanu
0: bibe binobe wola gonga salo ko no kan yirajo kimbe jeedido no joni himbe tatato be di do be gadi himbe sappo bibe kanu ka a doti je woda gonga salo ko no kan e yirajo on nafa kan
11: se bombe
0: e to awo e joni en gadi fila kia kia alaiba alaza watu ka dunena
12: en bale jamba nirabe fila go dire betire Hannes Bakana ni neddo wodi debbo mudum de onani goddo data debbo makko de gure mabbe doyi onani jomu himbe dubbe batimo hala kay yane debbo yahi guru fodi loko be goddo to be jogata loko do non debbo on tati sokiti de loko don dunino daka himbe dudi wari himbe dubbe no yotti fu goy ko biyanodo e data debbo on kan ayti fitti hodi de loko to e yasu to debbo on witini mo yasi witini mo yasi o yankan o tudina jan dan o taro yala ko ta fa woro yofi no yofi fu o vito oya mi goku makko mo gutini ande lo kodon goku makko bi mo wala jono gutini gutini ma den de bon wito en jaho chanemmo goku wi a min kam yata am sannamo kanga min gol min jama goku en wodi gonga salo yago sannoi gutini de bomun de lo ko on na woda gonga
0: to wori
11: do kan fara do dora dum wodai do kata wodai
0: wodai wodai o wida ga o wida ga yo va ke bia ga do dum wodai
11: o wida ke amadu lawi do
13: lawa do
0: demo demo ju
11: naam
0: go ko wodi gonga wi a min kan to wanen ga mi yata sanalun anti bodo yata diga na ale to wi ga go ko wi kan yata nanun de bon kan ti yata ga me fu be yata chan ne maju
11: e fere ka on natural ti ne karaw
0: se nuga se nuga
11: ay ba to go ho ya ka de bo han ya kana
0: o yata ah ni ala ka ro ka du yata chan na mutu
11: eh ala ka wodi san me jobo
0: eh ga ti ga din ga no me eh
11: ti woro san ne
0: mhm
11: ba to himbe fane ba da le dari mo san nore yo
0: fano
11: eh
0: ira san nore le
11: wana
13: ba fane ta san ni onanta
11: me eh onada
13: onanta
11: wana be himbe da himbe fare wa ne so ru nyandi e ba ba go
0: ma chuda ya dere fa ya anka wo di gonga salo ko yayi san ne go na wora gonga
11: ina ai
0: eh
11: wala gonga
0: mhm
11: gandomi
0: mhm
11: to woro ko hana bulli no be gabe ho burube kuli ko naare
0: mhm
11: woro no wai kano yiru mere de bonare ho ndemo na bo to wo de bo to wo ru wa be dulu no ado
0: mhm
11: eh
0: eh no wali ko kanko aidi naadi me
7: eh
0: kanko kanko dum do hala do hala mum non don kade
7: re do ina ka aidi na
0: na wala no wali kan aidi an aidi an an
7: diye be ka ko sahiri wali
0: eh anu aidi yoti don ko an ka aidi pita ko da
7: aw no non bana yu mena himbe buida dun laata wanda ko wereta yiki tawda nagge su kiri ta dai wura an ta moy wodinge
0: nindi
7: eh so fe dogo en ka andika no hanu wata
0: eh haro ko kan lagge be da ka ko
7: kata na wura ko masaro ko nagge mulu su kiri do gwe ko fa wai kan ti dai de bona ande do nandi do wanda do ka ti to na hi do ko be kai ko do nanan bane kawai
0: minan na mi
7: eh non non be
0: yalle yora do
7: o ya hai
0: ya
7: dika ya baro ya mi non ya baro
0: ya baro habar makko
7: oro oro kan do wai dai ta ko hay karamu
0: eh
7: kan do se be kai ka be hu
0: to
7: ti anti alla walil wi be buirni mo oro fa oro wi ai
0: ila munu mo ya sa
7: na ba de boto wa be no wi an kare oro won ko ko mudo
0: dun non
7: eh no yo fino me no na na oro won ko ko makko ni kade
0: me nanen ka mara de
7: mo ni ka hoddi da
0: la da da
7: ah wi do gaino da baro
0: gaino do gaino gaino
7: sa no oro kan
0: eh
7: tilia
0: tilinu
7: e go ko sa nu e de bo ni won de bo ba to yi o ya ra ya uro do
0: ya ra o me ando
7: ah ba
0: eh de mo madu
4: na
0: mi tini to mala ah wodi gonga wi ya mtene ta go go
4: ah o ya to ya wi
0: mhm
4: o da gonga to ya
0: to ya
4: Oh ya
7: hu. Waari no bona.
0: Eh ba. Ga wina ba waare gare.
4: Daga den de bomba de bo don non do.
0: Eh
4: ba da yulmene wa don ko do gowari.
0: Eh.
4: Oh waabi hu e maide to.
7: Doka bara go ha. De ma ba ko wo ba ra o jun ga ba.
4: Don kan o ma ko ni amani yon kan.
0: Ah. Ka la bai. Karo. Wodi mi ne kamara.
7: Karo ka la bai.
0: Ga amaru. So ba auto ba fu di amita. Ah wodi go ma salo ko yai sanu goro ko.
13: Ya osan namu.
0: Mhm.
13: Mm.
0: Wala gonga sai hanu.
13: Wala gonga o ya osan namu.
0: Mhm.
13: Mhm.
0: Mhm. Game ko ya.
13: Eh. Da ha.
7: Ko ndo fa bi hemu.
13: O do fa bi hemu fa.
0: Mhm.
13: Mhm.
0: Na fa bi tim.
13: Ha o fa bi mo ha.
7: Ya ko do fa bi.
13: Na
0: na. Ah na na de ma de ma mar bari.
13: Ka
7: ko so du ni
13: pando. Ko ne de ma ne de ma o ida mu do fa.
0: Mhm.
13: O ida mu du.
0: To, mina ni kamara.
13: Mhm.
0: Eh, de ge siri se ba.
13: Mhm.
0: Me tini ando.
1: Eh
0: wuri gonga biya onat sanuita odo
1: ay debbo on yawo am wadu no watta ko yama fa ona na giwo makko ko biya sey men ja ya hata
0: derige
1: hata
0: derige oh ayada ayada gome ko yada
1: baka goni semetele buiti daga nya ton daga don tapanno mo wala mo
0: nyawdo e cikire lo guro ba lo go to ba taw jukide o
1: mini don me to be potto ta be barki ton tira ton hanano batamido o yau an wadon yahata o yahata
7: o ya faja ko fudo cha no mo yai
1: ne boma ette yare wuro gido mu dun
7: ka da fahara ji yo banu ta hala fa banu na hala ji yo yidde bido jubbo hala fa ba fado
0: eh gota kanu
7: ina ba yidde tawe daban daban
0: eh
7: tawe jungo
0: be na ba bale o deda mo kan
7: aw
0: ani do igana na ba o deda ma ani na be ani
7: to be na no ba ta be de modo futa be de goyo futa wande e jidon ti wande ira na goyo jidon ti rame debbo goyo na e don warado
0: aw a ka ron ga hola gidu ah na ti etai kan
7: ati ala ba do
0: hola gidu abara na ti etai
7: eh
0: ami hola gidu
7: na ru buri
0: ko da na ru
1: o ani daga wi a deb jidon tiri a ani daga ko fitoi eh de bonsa buma kwache do sulkiti ton yidi wi aw sulkita ko na to sese gum
7: o wonde re mo ho yabo
0: wonde ne mozu tamo heba ye mozu tamo
1: heba ye
0: oh eh arasa bedo
7: mm
0: metini
5: oya osanam
0: kam
5: to dulla o don ba o osanai hu o dullam goda ni oya osana o don kanga golle mun do mi o don fabia do yonki o fabi don o fabi ma do oya osanam made bodulan wa ba ya hay odulam goda ya sana
0: ngwadi eh enja han fado ala sanu jabe himeta to no dore mudu embali jam
14: e jambo
0: monu
14: gadu endu illa burandu
0: gadu endu ado tammo na ado tam
14: wallahi mi do tammo men canna fa mi okora wotun tede
0: aze
14: mi sanna onto
0: wadi berage
14: Assalamu alaikum.
0: Embali jamanira.
14: Ajo la mbalde.
0: Eh gani jida?
14: Na.
0: Mietini.
14: Ah menja wanyan denga.
0: Ayanga on jaida.
14: Ba ba ni yanni wallahi.
0: Wadi wadi wedake. Tagaru goto.
15: Salam alaikum.
0: Amelikou zam.
15: Ni zan na fasi be mata.
0: Moy nono.
15: Goye nun diga bore.
0: Goye metini.
15: Ah ah no yawo zan nawo do yo.
0: Ano ya bida.
15: Ba dunuje hanno kawo ronda.
0: Wori sane weli sane. No men ganno fila kai cikia nani kia himbe laso sapo dilo wika dun ka a wado tamo yawo sana e don on. Yoni himbe tato bedi do me gadi himbe laso e sappo e jobi be kanun kan yahan tagado himbe tato wino kanun ka a yata sanweta wurun to bot be daki ballon jonne mi yetta sane wita kare mi sanna yoni en gadi fila hanne alne do hanne anel kamisa ka chido haku hanne al kamisa fila ka gadde en kan ka woni ka do yin odo wada nyon wada lokotrare noy logo tafu onyawta nyawta annan logo tobe on tibe wiya dum a nyawudo nyawa men baydo en jahe to balebe den logo tobe wi moto acce jahon to balebe to jayto balebe ton on den waaru yo faago den mi daiti sofejo asiga sofe batti non
16: ah
0: mi sofejo sofejo be bito etume ntaro nyawdo men godi etume yaro men nokku ne do en ton men nanani nyawto sigam tonun gen nyame so vejo itibe be jaha wakadem be gi chaka lawoy do buda dun nyawdo tampi yo tampi fu so fe dani kake modum wito onji na nyawdo on tampi be bi be bi kambe to be bi to hala woyta be bi minon timme me an hala woyta gano nyawdo amen tampi no dono so be wito saka cede no ganunu de cede dem be dia do e sai be don chaka cede ni ko jehen yeso dim bedo wi awina ba enanantino en gaddino chere famen ko kinuma chere mara futila sajut namen du ga en gaddino enanantino aw kalen kabino en ganino sajut namen so fe wi awo iga chere mem e nyawro wari tampi fu min do saybe no an chere etto mo yonki etto mo wora yonku gotu mbane himbe do no wadi no non kamen fu do tinna nanti sai kanka men nyami ah so fe wodi gonga gurnobe nyawno do wodi gonga kanka non min jami kiride Hannes Baka fila beti den kanne to fe e gorube maido ngi jonga men yawdo bane moyno buri banu gonga kanka non min beti de Hannes Baka doye to yegam buraya amadu fudi am anti mala buraya amadu to fe e gorube mo wala moyno buri banu gonga
16: to fe wodi gonga me
0: dame ko to fe wodi gonga mi nanan tino fa be pino gero fa be jobi mo sagar ya ta o tombutu
16: wadi me so be wodi gonga bebe beda sedda
0: gamem
16: bebe beda na so
0: bebe dimbe dugo bana tagaro goto non lawi beda ki juggo bebe da ki duggo tagaro goto fa wane don na don
16: ko be dia mangume
0: no ko be dia mang
16: ino we ya hiano ba ko ye hira jumme
0: me dani gabala dige sirise ba so fe geti etebe dum moobori banu gonga
1: aye ba don non won hollete ko be ba wojo to wodi won do won hollete me so fe wala gonga daga be kaddo no ar kawru be batimo sikan no genni mabbe ton non fa ko Allah wal hite e maydo hanuno ba kan ko to yurmebe hanuno o wi'a to be jahan
0: so fe wodi gonga wi'a be da cedna woda gonga
1: kan won bi mamme daga duman wala gonga fu o wala
17: a rame
0: Deu maju?
17: Naam.
0: Je veux nani geti gin be donon nani.
17: Delegue wiige.
0: Bar doka ma
17: doko. Atu duwa fa no gandi gato kawo. O wiige yurmene janda na wodu go gonga janda.
0: Be janda. Wodu go gonga yamam.
17: To wodu go gonga. Je veux wodu gonga. Gandomi. To laari ga inni janni etiyama maydo. Shiran ni hebe koni ana kade koni etiye go nu. Na dum wala. Bato dum wala min kan non jambe gada e wuda ko be ketal be gada cede goddu na wadi e cede ma daha goto din lekki balay gada naru lootiyanu ma ko nande majju kade bonno wadacci fusu vejo bano goleki di futo wonno etto do fofa
7: Bata to ya moru oru yon kibu jabama ya ko ti dum wali santomo ila se be na su be cede bato kam betina edu yurmin fallo mabbe do amati la se be na su be cede eh
0: to no su be wodi
7: ya dum eto mayro eto mo yon kigo obane be daaya ba dun girido ne do wadda dun nyaw do mudu allah hina yin kam ba do kana e ka wada be nyama ta wi kemen be nyama kemen noy wi be gadda ma fore kemen be gaddata wi hanas ba be gaddata de bi ko ba sappo oru mayde ko ba je nay be juban de to be jubaida wirata ko inno wana ho karma to farma leki gibo na ka watta onato o mai amma te re se be jubada ko be itamo
0: num
7: be ga de ramo biyer be ufa mota se be jubata e de ko be itamo
0: num
7: to ba do ya he to te be cer jibu de bora de for sapo su be jo ha wuda go ngamu labu nga e nan ba se ba ka be ya igi su be jo wala go su be jo wala tango tango be anna ya si hala ha
0: Oh,
7: man, I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going

안내 따로. 내가 알라 눈 따위 와. 안내 꿈에. 맞아 봐, 눈 꿈에. 안내 일아. 맞아 봐, 눈 일에. 안내 나.

you know, I want to ban it. Can I know?

Yaro, get up, you babu, quana, you want, my kid. Yaro, ya,

0: Problème non sina. Yera tomu la ba e fe yake. Yeso na e ngalika.
1: FM non sina. Dabar ban kobaso.
2: Saka gunu yirun dura.

0: alabin so ha gene mere so ton dro ton kro mi wa ga ho so de ki be kro sa so ha ko sa sa tro sa we ne so ba so ha ko da ba no sia be han da ba ni kuna gina we mere bi so banata so we basukmo Lionel Messi to o banaw so amiko o ma en wi go be so do ni o ne to sa gi hondi ma sa wi u banaw ta so banga wi yen yen de me hombo hero to sakia sa min de wi Lionel Messi wi nde ma ba sa banata ho amiko sa mi o ga banaw to turwa mura to mba wi banaw wa sina o ko kai ko banaw en bela gi a de on ko kai ko so a so wa sa ka so ko agbon bwa ngunu ko mi ni yen da ba wa so ko be no sia yembiro so ma wena so be no se ma basam bilente sina sa ko ba gi a wana be wana gi ba kwa mi so amera ga ko da bino ya ba ka wana mi mi so ma ba no ka ba no ka yi sa be hanting ka ba no pa ni ba bura bura mi kunu sa din no ba ti ba so mo polo ka polo mi bua bu ni so ma ko sia me ho yenge sin sina ni so be yenge pa gena yembiro so so go da wa ke ndi antemo to ba e bulanda onu amiko e bulaye nde ma yabanga tonturo gwa miya yen so aso bentem bukuro u yansi so ona to bentem ka boni so ngwe ne buku kai ko ko wa yen nedo wira e bulamba mo gura ka kudu ma bentem so ko ima enda ba no iwa mero bisi wu me da ba no ko sinsina na sagina ba e bisi ami son go da baba iga ni sora ki alasa mra je mi sisi ndro ya son ma simba mbira gya ge ma da ba gbe ka so gina balon ga ko nge son we merci ba sam balon ta we argentine gi we o balon ta wa mi go to ho ku hone ga de ken ha mo mi ya do bi ne balon un ma balon ta so mo we o balon wi go mi go sakin ya sa we balon to le ndi be ba wi wa be ba wa mi una balon ta so be wi kin mo ka be ba go wi kin mo sabe so si hwa no mo na ba we merci balon ta ho wa sina sa ndi uga bano toro
1: ene mesi amera wallahi bano ta kuko wa e amera bano na tasumi uko tontoro son uko tombita tombi ne son la mesi na kuko bano ta sumo uko embe ga to parce na ntuke su jua go wa ene mesi bano te su jua go bale le mesi san wasi to amerika na wallahi ku son de we retrace u mwera
2: la pulga we having me win trophy at wk amara bano ho bi ba bano sumo ko win trophy at wk au moi we ru gaita win trophy ofa we ru gaita ya ha inanye ofa mo yi wonde daga ke ba mo ha ye demi o mate mo balon so ho ama yo kwa mi mi ha me no sera ba mo na ma ma wura me si go na ma ma ko ju mo no pa so me ha mi ni win ti ya ne ko win retreat da me si ura balon so dere ba mo wi yi mai ye improve kporo ye kporo fo win carrière ho kagada ko du mon kagada balon do ye kporo me si fo prove ga so hinde mi ura balon so dede ya
3: drai u balon ye o balon ya to kamba fi balon yo rasumi ba mera hanga mo hanga igo we na ye mo we mi bi balon ye te au we nya ka de ngire wi nundo ayo mo mi au drai u balon ya to kamba fi win trophy ni bo so mi ni so ye ho win son raga wi ninka win son raga yi ninka
1: merci amera win career gu son kera ga ka ha de toru go wahala ko de kisi anu wi ga ne o wi mi wahala ka so ya ga wi danka ji hon toru ga ha goni merci mi gu hon kera win career ma career baga so mi se akuru una goni ye ku di mondo ba leader champion ba ye kuru so win career ye kuru ga wa win career ho to grege amera balote ho bugu wa do ko ji hon toru win doro bege gu go fuku do mi amera be ha kisi anu ka ka be ba merci ka ye ba kuru ga de ba in balon menda ni hiru ga nu ga wa mi ye kuru ku go ma karote ji hon toru gunia habi odomi uho iwara giake
4: so ganda bin kwa amera mindio sina basa ba kup da bin fo argentine ti ma ga ku du monde fo ama soa win titre personnel ba ho ballon d'or u hino baita kane yo fo do amera ni honto messi tombaga football ni ho ne cristiano fana to no an parti we fo kwa messi joueur baga fm nothing
0: sahage da ba so go be so hia ya be sem bi nte sin se po ba gia wana mbe ngwana go ba kwa mi go we be sem te nyiro ro mi ad wada yi we are o men okay so agbi ya mera isaga so ba to mo ba no wenwe ba wa wura ma ga ko da mi so nde ma be ba sa ba wana mi go ba te no ka ba be hem bi nte mi e ba tin ka bro ni ba ni bro kwa mi go so ko ne ba bua ni bro kwa mi ba no ba tia bo ba no ba tia to ba no ka wa iwe so ma tole amera se be hem ba tin ge gia meba buba yirwa bawu yamigun buba ti ayagina sa buba mi ba wi aye sa son pe rugia ma buba ga ma wa son ye rugia mena anso ami kon buba ya wa son pe rugia son ye rugia ya ba so pon pon no s ye so mi a parago ya wa mi a gbangbaga ya wa mi a kan ya wa mi a bon pa wa mi a malavi ya wa dai niki ka chauru to amaswa baltem son pe rugia baltem son pe rugia basokmo pole nord west miguma tenkamboni ba mena mi ya na tengu ya mami jugu ya mami bahila ya mami tangeta ya mami kwande ya mami ko to bane baga bubaye to baten no kan mi wa ka sonon ko demina girmo ya sa mami kan doduga no batia so ba hen binen susun ka so to yingia mami ko amma suwa ninogia bin son ya yerugia to yingia mami son pe yerugia mami kama se grand ke to ba e mi ami ko to inwa me ba tin kan boni bane yiyi basokmo pole kapol minamigun bamaga yini kwa bamaga yini kwa bakinwa baham binen temigun suwa suwu suada do bane bibanene mbia ba suane mawene bebi kia ti duramo ubeko inwa sanu kade ma ben gwewa to pintu panya ben sume to pintu panya mena yeso aso wa basina baga buhegu ni kwa bane banten ka boni bani suba suba men bebe ten son termo inwa buba ti aso inwa nya ti so yo pin sume pagwe wa to pinya me go ma pin sume yi san sun wa mbiragia iwa ka noniko bane to be so asuri amila no be so asuri anten mera sa ba to sun wo ge ha amni yesu ro kwa yesu ro kwa yesu ro gundi to ya bugo yesu ma tule mi bo ma da bu ye wiro go wa onko wa won nura yo ka nyenda no ka yiru yen wiro go beru to ya bugo ada bu yesu ma ba wiro go nde ma ba yin bugo yin gbe no sun mi kun we be san ten yiro bu mi ado wa da yin to wi ago san on yin gbe ni pare pa nu ka ni su ma mo pa yi wi pro ila da ka no ko mama pa yi wai ka yesu ma ko de mi ka we ne me bi la mi ka sa da ba nu asa na we ne suka be bon ko mi ro si mi mi kun sanyen bai ni ba ho be no sia ma gison sa gnyan dire ba ham bilen ten son koroba ba wa ne grand popo wa no ge ba san amigo ba kin o sina wa ba o meri do ba ne biro sin adu wa ntima no men no sa ga ba ham bilen ten gouvernement yin son ko baga goe lomo baga goe disina mo baga goe dusia mo to yiba kuro abugo yin tiro sina bo wenwe amigo bo sina bo meri me hambaga gobi du hina mo no me anwe na buga du hia me ba ka gwe deni mo me anwe na buga gwe deni ma ba dena ba kirasi ama ba ntrisie to yiba kuwa be be san ba hambe ne tension koroba yiba kuwa bo la da bo wen mi gun nde ma wi o san be nyi gbelun peda ba so kuma Joseph wa jobenu to wi ako so ma ekpro so agbi ya mi gun ba ekpro iwe ka no iko answa won so bara won ge bon ko a wuro yiro suru no ba ti agbe kun nu ami gun suru no ba ti adagun ninu ma won ami menna so ma bo sina bu won emi yesan wa batule won ge ha won ami yesu no ba ti agbe kun answa se ga batule suru no ba ti ase son tena menna se ga ba hambilen ten gouvernement tombo bakmiya ba gwe denis na bakmiya ba gwe de kun aye ba ga yesu no kwa to yen wa no wa be son kwa e bu ko komi gun ye ma san wa gangi no domino banada ban do ti wa gangum yoko kun ode bu ba hambilen tem bu grabo bu ben daga wesia gange bune a nyanka hawo hadoti wame na we ne kan same badna ma de ma am hun haga do me hala nyo sugwe wa idu be ham binen timo to meg metra ka de ma bro ba ko ndaga wesia bila mi gya bune to be han gwe di knae ngwe ne kurukuru su meni mo hago ka pahina pahina bai wai ka nonela mesala nyo suwa yandumo yagumadumo babanye nyirimo anwa yenwa noa be besa be ham bilen tension koroba baten turu amigo grand popo gya me sa daba no asena suka be bonko milevisu mamigo ye saye yami betia daba suko be so hiya mini yira be ham bilen temi ba kumaga so asure kuna ba so asure mi yesa wa igbeogo dira ba be so mi mankire be besa gbe yebu be ba gbe ni yewe ba kuna so asure mi ma ba gbe ko be ba be gohan de be ton nura yirun saka ton nura yirun saka be ba gohan mi po wa bugo be boro gaba batene be gbe ko be bugo be gobi mi amigo be so ma so aso foto wira kuru eta ti anwi wolo mi bugo be kwasia ihe de ma eta nu amigo de eta nura itan saka to eta nura itan saka e to mi bugo de me meri be gbe ko be bai momi me saka nga ba ko we ne po wa wi boro gaba pa win so mai kwa ikasi to ba ye ni mo wa bu ka gbe koro danko sia bale ye mba he mam be ba san gbe ko be ba te gbe nu ba ye mami gun bo ko ma ko kai ko po wo be dia gbe bu he giru te ta ma to bo te ni ma be ya me hun be so mai ko pin ka si mma e tona san da be mo ado mbira gya bo pin bu be bo ga ba mi gun ba be mbu he ntom bu mba na da ba mbaro ba na be ku be nori kan gya san e de ma tin ka bun de itan saka so wa ba ga gina pin ai ba ga ni mo mi gun amera keto ya wa mi a jo ya wa mi gun ju janti ya wa mi an wa mi so wa be ba san agbe ko bo gbe ni ye mo bo ra da bu wa bu be bo ro ga ba me bi ra mi gya sa da ba nu ase he sana we ni son son ko da ba so so ko to mo bonko me ami la no so da wa ten tu ngia kenyan temo so kula kenyan temi gun sa da ba no ma ko ko ho ge ba so ko ibla to yim bra yim ko ko ho ge ga bi dui bin te so nde ma drawi wi ka ibra bi da wa bin temi so mi gun o be no no hun so ka ho so ba ne sa be republic democratic du congo ndia drawi min dia o siwa ma uga pa sa uga ndandi uga hedua ben tenka bonre so ama sika so dua mi kon bane unna de ubu adore unde ubu adore ma ba da ba wi ba wi no le mo ama manda kwa si uga sero kwa bane ne anso mi kon be ba sa ben kenya ni tembu kra bo man kele ben tenyiro o ya hansi so mi ne to yini bo hero ma we ne bo wa ben ten so ngwe ne wa be ba sa ba de ogun ra ba be ba sa ba tenka ni so ba sumamo tenka no bo ni so ba sumamo bude ba nan to munu edo ngwe ne bu ton ten tu ma ba na we de odura me hun bangu manye bangu a ngwe so ya ba so wa bara bara mo ya bangu na de du ka fa me ngwe na ba na gina we ngwe ne bu yen ka so ko wa wa no so na me ko ko ge bo hero ka ma ga be du imo mben kinya ntemi gun an wa we ben tenyiro une ngwene ma wibe dankosia wibe dankere ba buwabu kwa ben sumako demika wene miawe kenya ntenyiro basukmo William Ruto urada o nomo yudi inwa mebila miki asa dabalu nwa sene ngwene suka be bonoko mirebisiu melamigum sango yi betia sai betia ne ba suma ba nosia yi san da ka wunda baba mbira gya ba hem bidan tim bro tasubu mboko ko kai kwa min gison gison ami beka malin tengu mboko da bo nyina nde ma gison ala mi se ne batro suru son no baita mbo yokan ko ba no ya boko nyina mi ko ya boko nyina bo bono taso amela isa ba ham binen tem ni ko beton ko bono taso be beka malin tem ton ko bono te bo be boko da bo konra sole da mi ko na dan ko yoka ko ba no bo ya boko be bono taso ba hanga kaho wura ko wi sindi an wa yeso aso be ba san ba ham binen tem mbugra bo ba man ya hansi so ba ne isa sine se po tita da kar mun ga mun amo ba bin be yi ke pa ni mbira ge bin pin an bira gya to boko da bo gere boko da bo mo son sile me hum bana wa ya sisi na mo be hum ba yesu mo ba ka do ba ka we be ba kin bo kun du mi sai ke pa ndi pa wa bo be nwe di sia me be la mi ja sa da ba no me la mi kun ndi ma bo ko eta so lo meo to go me bo la da po kun aso he na mi be be kin bana bra me li ina da ke pa ni so ko e pin ye me li betia me sai no ase na we ne suka be bon ko ki son son ha go da ba so me ro be si me mi la no daba sukuma be sosia mini ila benentim bana tahuru be bangu nyinda itakire mikun nye ba bana dila tesmo bana dila ba tahuma mikun yembila gya bana to sama kwen su uswada de vinge son bega tunizi gyo selada sa bana tahuma mikun ma bana ye to na dankwa ba sun mia mikun mena ba hundi ya ma kwen su da uswa gya mese ba inu asene ngwene suka be bana ko gison son ko daba so mero bisiu me amina no anso amine kun da ka wunda ba so sama da ba no ma mare maro ke be ma ka scorpion de ma kero ba kun kero mbono te hulu amigo ba da ba ba he kero mbono so be n pa he ge nu mbono ba so amigo be scorpion gibu ba bi du ge e bi yiru ma be mare ba nu gibu bi o ma ti adu ge na ye ge won scorpion be ba se go ya amigo be ba na haso amigo me be la mi ka sama ye nu asene we ne so be no sia mi lo bi si mi amigo kisan so ha ko da baba den we go la mi amaso he yana we ni aso be ya asia baga bangi asa kwa da baba ni so D'abord, Lika, ça va nous dire, oui, merci. Oui, bonjour, aucun cas, moi, ma bonne terre, moi, de yin yas, ou sakia, de ba, bonjour, mary, de ba, bonjour, yahin, mama, oui, merci, yin, soubessi, ou wa, bonson, moraba, merci, bonjour, ta, ou wasina, Emmanuel, me benga, ba, giro, bana, ma banana, ah, merci, so, guru, guru, mama, oui, for oka, yin, d'abord, sakaba, bonqua, yin, le soir, ma belle, non, sir, ma guia, bas, un bien, t'es, n'en sa bonne, non, so, ba, non, can, yes, ten cambron, katin cambron, no batia, pani ba mi amigo, noa, no, we no can quite why you so ma today. Yes, so I saw my sabernosia, ten cambron, katin cambron is noa, buaga bubaso, may my ain't get noa. Yemi so I said, Kindian Timo sabernosia, ma ebulan coco, cabby why bent me so him, man, we blanco, we got be now once I tend to Gandhi, Urada, Uga, Seroqua. Yes, so be basan, you give them, you give monkey the bent 10 euro. When I are weak and more. Budebo ko kaiko ten no bruni so ko banto mun daga mo to no ngunna bara mo wadu bente so wa wabuka ibram bate wati so agane mahama ba yinga ga bonkuwa inwa gison so ho da baba ni sabe no sia mero bisu ni kana sa ya sia mi kun so beto ko ba sia be ka ko kai be ka so da ki so ko ne ma ko mi se so ho se yugo da baba so kana ma gison hun turisia basambado ka pasiba

gị ma nsa sịrị atọ mmiri bụsịbụ saa gwa na ọbịkọ gị sọ nsọ ha gịnị kpa so fa gị dị ka bese gị bụ to asụ a gị ma wahala ni nura nne nkume enu eso ni nura nne bụ ha ga-asabe na gị bụ mba sọ to yi mbira gị na asa kị asụ fa gị dị gị sọ nsọ ha gịnị gị ma asụ a gị ntịrị sara fa gị mbụsịrị dị ka mmari to ma sawa ka mmari bi bansa bi nkume enu ni nura dị sanu so dake sebo bu dura sabe nugyo ka gwe uko mba so to ma bama kirwa mebiba ku sinamon kume mebuko ku kwa sanu si su kwen huka ikara siya giso sama kia wa su dake wisiya yisa gwe uko mbira gya to bama behe harako ye yako kwen yuka no sinaseru na yako kwen yuka sanu su na behe ka sabe nugyo mba so ye mbiro mwana sako ko kwenye yira ka yira ngwene su kwen bansa besan sombro ba dake sebi bonko ka ne kuma so kuma ka dake sebi kamia misora gi son son gini sa gugu sena inu sa buko wi wa kisi ba mbira gya sa ga fa gi di sa gi anu pia wi sia inu sa

0: Sugar faggy, diggy, so on, so on, again, sab, haggy, sugar, be ba na, bupoka hongi na, sanda, we, bangram, wunokurum, shell down the sma, sa, we, sugar, we come to a poker, kasum, we, faggy, so we say na, bagason.
1: Oh, bagason, oh, I'm gonna be with Tora.
0: Yawa. Mea, a sawan, a gandhi, sama, we, a gunumusa, so we say, bagason, hoi.
2: Oh,
0: oh. Musa, yo na ye wuru nei sa goma wuru won bi raja
1: to
0: ye ba sa koma ni wa wuturu wa we egunu musa to koma ni nira noti so go to ni won be so nkume ni won amanye
1: to na yo ye ye resinu mo yo giro mi ya go mena nada wa lo fi ko ne ka gem baton mi wa anya ti won ati ho ba ga ma ti fo bu ga gande se bi nanu na mi ti yo mo a de me hade gerwa behe bata mun bira ge baha ma kwa yo go de behega laga se buna mwa hina ho iwa yan biera mo laga se yan biera mo yanda yan kura tira hingwalu ye ti siru ho go duka hori ayinda binu ga ho banum tora yanda riga ngutu mo ru ensiwa agun ko yan kin
0: a ti siria
1: ti siria ama ti siria when man can't ban an undugin wallo, when man can't go dabby. No yande and qua back a man, behave how a banner bahun dema, bahun da qua, Hana suruk penahi.
0: Yo, so what I will woko ho. Ama Kobania Ganina ni Shogodo, Nuti ni Serako, Yako Penga, Dagasibina.
1: To, na name batten we him. Eh, got it damo. Yo, Girami. Eh, shy wami. Bakwa kwa bugu pewkbe. We so eho mia asuhi mama wenji anukwa tirehi baki banki bugudu ine hugubinge giri tu ya gumeko nane tonu ima akara kwa ma akara yu ugi ya udo ne duge ka he giri winso aho amana adi anukwa nung hedi suru yukpenya dime agiru hanana ho kwenyora mito giri
0: yawa to nagu uwema siya mbiragia to gima uwema umo when I want to more, ma and swa when you go and buy a crook to Ghana. We'll go and see a book to Ghana, and me, 7 years, Tiba, my sea, a book to Ghana, and we go to give her a gandavina, so go to Paranuso, the New York penalty, Dagger Sable now command, the New York penalty, no sense, I said, Rudra, we'll go and 7 years, Basso, to a Sagora, and we go and pass on so a bagaba, when ye go pink and no sense, I said, and Uncle Yer can no sense, I
2: to na zaman tobara mana siara jiba iga ga no sina seru ne yim baga ba girwa ma daga dankire
0: ta
2: ne shoyi ka we ne sanna e menno asugo ka gberu turi migia ye tiame
0: ta
2: ye iruse sa danu ti koro ga gbenu danu sa da samoni yemu da gaba man gbenu yemu se date nguro ma wodan ti so ne shoyi ha gebo me umbo na shwa mo buda buga ne ninkero to mi bo ni ninke me mi ama yero nti sari ma woda ya yiwa dani so and that turawa biraga bira ka de na da saru nyenda no bu to ga uba ko hebu ga man ni menti ti turi to yenti ya ma sama turaru do mi ne shoyi ya wa on shwa un pa ne ya ko do ninke ugu ma yero wa mi gya tira si ko nunda kwa yetia me behen yirusia me behen titi na soma kumaru gara samu aduma san yema yenti ga de bua hunda kwe
0: to
2: yire sa tonu wo batuma moyi ya dabi ba uyen ga bure benu sunu so de me anwa we una agirwa miten sa tonu da kahu ma ya ga he kin uji ma ben gba nu sunu ho ida ta yiru bure ida ta ti a bure yira ba ma ji wudo do mi ba yan mi ganga sari bo ku na para mi ba de ma si be ba gongonga mi poro ba be poro da ko ba he tura gi o
0: da ko
2: yenga na wa akayugba nu tombo wa gayugba nu ti ga ba nkaramu yugo ya ga huye wa to ga nyaga huye ba ko de ya ba ji wudo se ga ho pa ga yero da ko ya na ma nyan dere ka kuma ba ya ga hun ti nyega ba ko ngana wa mi ba na ma do mi ga to yen ti ya ma wa mi ya ha ko mi ru itase ko mi ru nese yera musa na gerun turo mi yesa gogo nti ba wi da kwa ban po ti siria domi yaga ma han gerin baga yera na ga non da binu no mo a bagbe ogo sora yo ma da komisara yo ba ma wi mu aba keno de mi anu musa ge mi anti siria siru ga run di wa tirase domi e un tomba wa wa be gouvernement ya ma do ge bu dan bu nu siria ro yen ke wa si ba ma kwa debe wona tenga egero nke okwa mbaye kuro ma wiso runke okwa wa yabe ba makwa saba nun da kwa yeso na tenga guverma so baba henwoda yega kparawo ka gbe ogo bun sine sine na ngarimo bayi gbanu yiten igbani bayi ni hani ni wadabe yeng biga mera be marebu mberagia bayi gbanu mome bebo marebu sansan sesia baton bo mberagia nti ba mayi gbanu mome yebe haga da yu kom ba be ba pro dede so ben ti ba gwer bugwe wo sansan sesia to yem baside maga de gouvernement no kero de me agero wa wa be pro bangari mo be ha chef daron di sama ba mi abona ma be henti wo da so ba ma ho igbaru ya igbate yega wa arrondissement noro ni ana sa empresa wa sia wa ana sa empresa arrondissement no ekporo ya igbeni mu mi ginte te bo ha ma wure ha igbeni sui no igbeni so ba kumboro ba wa mi mare bu ntiba wa mi gbe ogo ba wa mi police ba wa mi wu sina ba wa mi tombe na de sia mi poro wu so ba de gai pana gogo ma ekpiro wo suno wa mi gbe ogo nti we bo da kwa wa mi
0: nti wa mi
2: to we go to nti da kwa mare bu nti be gberu mbuguru ba wa mi gberu kumboro ba wa mi be ba gberu yasien ka da ge nti ba wa mi be ba gberu yasien ma ba police ba nti ba wa mi
0: to ye ba le yibo ma
2: ginte te ba ha igba ni sui to igba te tan pana be han komin noroma ba ma te mbuiru ma momi ye ba meru ya ma sa mi ge mbuguru bugro be hagi wa gyo marebo bugro be ba wa komenu noro benti ba wa mi be police ba bugro winti wa mi be haran sia mi bo ba ka promi benti be ba wa komenu noro benti ba wa igbe bagati anu so to de de ru so ma hani tu ba ma hu be ha sa wa wo sa no de be anu a musa ten gerwa be ha ka marebo sa giandia mi ha gu ma wa ka ba do ma do be mare ya ga ho go para gbe ogo nti wo ya ga ho nti ko do gberu ko o wa gberu mo para na gberu mo para kara kara o mema
0: geba
2: he don ta sa be pro mi ego yiwa te me ye tomba go tubu te me gan so himo ga ho ba ba na da rutia me ga ne mi ga gun ne mi mi abo hu ma mi ha gu gbi hu e deri mi ye mi kan so himo be he ha da bi no so himo in da bi no so himo mi so go so ko gan so himo no wa en la gere ko ko inga lo mo ya pa be pro pa ti wura na mwane ka hao mankua woda woda kuwe siria dobe ya hagere wame ni kuro ikbali ni menda ni mpa woda ya wawo bagbe uko kunduwa uko anye kuwa bogute itanu mara kwa mankua da bunu ndora defoda unu suba anubu bama prison da bama mare mti unkuwa utura ye kuro kama kode iso to donk yandaya nsame hon debe no musa gbe wa gyo angbi anti siria ye anye batire teta gewa to anda migia yira police ba yabe ba ga no so no kwe banten onda kwa hango gai we no so buten onda kwa ba anten kia na mo wa ye mare go sai we ga we na mo salamu
0: ya awo
2: tirase bema be o ben tawo nyano mo ba mi da kuro baten haten sigere mo atenendi ha sigere mo ne shabu daron disma ha wuni kuro damu anda gai kuti atane ira ba ya manga masu gane a ne de ya mambe hantu ne ngari yaro mu mi aga da kuro yi gai skote ho ina te to yanda yan kuaten wen gbe ogo banun da kwa tira se banun da kwa yo nu mani maguma sari tengi ho we go kwa etati ya etai yiro kakagun se kamoda kagun pad me oda sa go ibo goro maga mo che kam ge mi beba nye na ga manda kwa akawre du kwa akawre ya kwa ga go imwa akawre mi kan yiba sia si ngo ikwa sia ndi ayo so yiro be ha ha be mbuguro buru eh sa da ne la politique do atira he na tire yora na ye go te man ko ha mi e bogo ma na sia ma gbia uma wu ge di umwa ma ga ma mere ga mo no no ye mbira ga che kam be mi beba ma yin ni umwa ba nto ga no suru ko ba yin ne to yembera ga yoko gbe ogo manya tira si do iba ndi bangpa ana ime ga go bi wa aga kwasia sa nye mona ga wa anga danda mi mare ntima mare be awa mi ba ha mo we so ganu sari ye mare na ne sa ka wi na kere
1: sari
2: ba te tente go nu ne we awi na to
1: so
2: me so ya sa be a mari ye ga ma sa ga damo yeram e mare go na mo awa go na wi dugero to mi ya sa donc an sa no da ma batenu sora ma nyenga yara in commissariat da yega sana ye siru baba na be kwe to wewe wen gbe na batema wen moruga sewa akia na mo gada mare nyina mare mi ha usano nyano nene ye go ga sana tirai to inda mi gya ye goga wimpasi mera kwa yisi luba baba kwe mwana ma tiruga aga bato mudi non dabinu kawine suye tombuson maria keni nai mwana ngano ne mwana mwana siwa masa noda mwana bia onusora kambuhu ne ya kwa kuma angewa bansona angewa he yeson mwana masa noda hime gaoba masa noda he gami mia baga debe sonri kagume ne ga njera mwana mberundi masa no kwa indamiga ona siga ona neka wine Eba poronsona la ganti ka wene an seda ba mo me ba won yani di an seda mo andami seda we ko no siria mi gya to anda maga won ya sanu da ma wimi e ba ga go mare se na nyero de panda won nyero ma hasana ka ga no sai go ko nga ge wo ma
1: gengo waro
2: do mi na na nyero de mana na sanu do mi won nyero ma to mi ho ya san don ye ba poro ti sire wunti ka wene so e bongo feko ya ha so e ba so ya ga na na nu ne ye ti ya damo gya ya ten awahi ba yiba ten ba yoko amigo mingu na neko ademe to sura hube so pa de ba to yen ga sun ya ademe ton wo guru ton yen no bana nege be kansi wuda to ba me hun ko me hoye ba sura mo ya gbe aton sura nge bo ga nun dami be batie ba nun to ina non teru yiru yiru se ba mawe
1: bugo wa
2: ato me ya wo haramo yem don sway ba ya wanwa yo kwe de hukri gina yibara
0: ya
2: to na na man gadu e be han titi ma o wa e ten ha gberu nti mo ba e poro gberu mo ton bu ga dabe na ba gberu ya sin ton ba go gberu mo ba kaine ba de ma ba ben titi ba koro se mi o ma sin bo go da bu traiteur bu ga traiteur koro wa ba bu gbenu yin na
0: dede
2: ya sa mi nti wa hala ba tonu ha ye lo ndi koro mo
1: hala ye ugo
2: e koro nti ba e ugo na ye lo to satan ya ga hunti nga wa koro nti ya ina da ha mo me honga we ne yan san ma koro ya san dede ma re go pin pe mu don ogun da ko aduma anda ye poro koro
0: da be ya
2: ba wi ti anda be anwa o ma ban da ki bo go ngba ru sara ba gun da ko
1: ne ga san ye mi me na
2: be ya wa mo banga ne ga mo mi o
1: You might know more.
2: You might know more, Kagagia. They may have bones sour, me hoi, so he may have me a bent seven in his son. Me and his son. You ever cross a dobby benti, bad the bugan way me, Bugayari Mindy, say book quick ban on gun bandy.
1: Never saw.
2: To call a yagun one, Harrow, way by the yakuru men. Don't me home by a son, me don't ever cloak away and berunti. Ba to sa demen go bia yede wa ya dan mo ten to da head da bino sa gboro mo ton da bino ba ye ya sin ya bo gabo me to be ha te so so me ni be ha gbo go mbi ba sa e shin sa yen me ho ya san to won ya nga mo sira hi ka yen me ho nga me ho ka we ne to ko
1: ai pe na
2: he to gabo me be mo ba na ko re to mi ni ba na ba wa mi be to be mi be ba bia mo me to ya san me ho ka de ma toro ga na wa ha won tin di min di ana he kwangpa ya ga mo higuna ntura
0: ya
2: tama shweiba ya wanwa ya damomo ina ya ye bram
0: ya mena na yo mo sawo bi kon ya ko pin ga no sina sete na ngume ye yera ka ma no sina sero ne behega sabene gi won ba so gi ma na wa ara wodan ge kwa to ye sa bi ko won bira gya to woda nira ka nira no se wa ye nwe ne sanye behego ko
2: da hegbe ogobo wola ya wa ya damu hira kan we na ti siria anti siria turaram yenti kamu ngwe me honga kwasi ya gwe wiru me ka kwasi ya yinga ga mama ngono ngono ngono suba nondi siga million nobo do bi anti siria me mere ya danne me wola yo nu so yeti ame yen yiru se egbe ogo mi amera ya ma sawa ne so isa girwo mi aguye menowe wouldn't see Yaman Bogusua. To be named Sway Bagin Tete, you have Bohome, Sagao Guy, my mother, and to, and name me Beroya, Yayo Quaquanana, Nade, and Maruba Penti by Sammy. Naswa by Wiemi. Come, Maru, talk about Naswa Wiem. Bogo Baba so many high sah. Bogo Bagumami.
0: Oh,
2: Kadegu Bagumami, Maribunti Bagumam. Polisi banti ba mwa ame. Adoma yanda yangu kwa baane to marebe na swai. Aho, ikbera kaka. Yekparuba mwa ame, magbogo ba mwa ame. Kahe nyirobo. Ba tena siya yamadi re sahi menomo arondisma. me bane hudire ge bakpuru sogo ne shwe yama bahem gbeng baga arrondissement temini puru si asun yama dire sa go yemme no arrondissement nyiro bago na ba bu so ya asia ba o mai ko de video ya si wa sa orendi mai ga kure na da hanu ye kilo ye wa don si wa sa yemme no na dire ge bakpuru me no soga ko ba bae kpuru nga yene wo mini india na so akapa mini aka daga nyora mane na ma wiri ma sure we wo beragia ba wi mine wo brandi mini ndi ya maturo mini ya da yanyura gouvernement ya ma ho e bigia do mi yanga sara siru gbo wote ya ga ndamu ya ya wa ha mo mini do ye ya wa mi don sega so ba ma danu na e daru na da sani ba gi wa mi nda no no e yenti ka e menu anyina e menu anti ya boguru mo
0: nga guru wa ma mi
2: guru mi ka ma we ni tonu gberu komi ma dede so guru mi ba ga gberu komi on tent un hadabi on tenga paoro
0: eh
2: ka goma ye logo go un gbogbo guru akehira ma akehira ma ye mete e te ga yina ma
0: eh
2: ente hadabi ya tenga npa yara go guru hotom baba guru nti
0: o
2: don don so mi we gbero nya hin bo he ma ga kuma
1: india no go na me hume
2: eh bene nti gbero ga wo ko da hete mo
0: me
2: guru nti ta we ne ai bongo fake wa ka we ne kuma I think baby room in for pete yome na damikan suruti akere mi ndina miga ndi dare kataka kukura ha de gege na dana de maye lumi hana sare sare mi hatomba gbenu sa poru in he te kunu ge gboro kwa guru me mare go para odawe
0: me
2: be wolu me wi go para oda do mi de de so go gundo agboro ko mi to mi atan go ma wa un gboro mo pa ne baba wi da kwa mi kan we ne wa mi awa mi beni so te ngbena yi ba mi anwe weren try sara mi ngbena mi ngbena mi puru mi ega se ga sara wari obeba bera mi ganya don yi ba puru kan we ne tonu gberu ko guru so an gberu mo mi kaiya mare nti u na mi ba in siri masiru ga ba ganga tura ba ba wo da yira ma ngin wahima do mi mi gun kan we ne agberu ko to don wo da nini wan wan ba to mun bira ga mi mare bu mbira ga na ta ba be ba gu ye giro mare bu mbira ga ye ga san Antonu da kwa da ya kwa mi bo na buye e buye wenso wa pa bu da bu nyiro tama be ka da gibu pa no gere ka gbanu na ka won yiro ga won itana wi mi gbeten kura go meri me ga gya ne wi tu bako me hun ka we ne kuna ko ka sagi ye go ko wi duwa o gere wa ye mi ka mare ha tira ju kwa ya ma anti siri ye mare nti nya ma unu da kwa duwa kwa sia wa benti ba yen san ba san san se ho ba be son aduma ngbe anti siria anga gobi amaga kin ye wami mare bu mi ye wami benti ti ne so indi ka ngwe ne banane ki udo banana so ai banana isare ba sara benti mi ga turara do mi anga sara tonu ngbe ga tu tonu ngbe ru koro mi ye ti ye wami ye san kehiru yen titi ba ba mu wuso temi ni ba mbe biga bone to yaga ho hagama yaga ho wa wa wa tem be handi ga go ba paramo ya
1: me ga ba hami promo
2: di ga ga ba paramo wuso ba ten and ka ne de mo wuso me gamba ba mbe giriame gamba ba be giriame do me wuso kam man da to na bo manko yego bipi go pu ndo pa na go ikor so go go ma
1: dede
2: yeba yan san dede don wo da da bene yan wa mi ye ga mari karasan un ye kwa un tora bo yi dora wa yenga ga ga man go iko han pa pa pa ma sega sega diru bada mi ya ba ton un ti ma to ana ti si dia me an wo da yan ga yan wa mi wa hara ko na run de ma
0: yawa
2: kun ba ya sam
0: yawa ge masa go wura to me ho so ko so do yin ko ay mba mo bi kon gunu musa
1: nam
0: na go nun ke nwa ge ma anu aye ye se agirwa
1: na no so
0: anu aye ye raka wa hala ni ne ne ama mo na be hagu ko so ko mo na so sinsi na pa so pe ho ga wa hala ni so ko ho ga ikam ya
1: yo ge mo de anu se agirwa sa igbe ni shi ko nwa he be hamba pa rukpuru nwa ko bibagum behem kirigina se te nwedo so yin igbe nu shiko
0: higa ba pa ro
1: behem wara ro te igbe te ga wan se ga daga gira ba to mun te sigunu yin igbe te ga wan te igbe te te ata ye pro shonru
3: sanfuanama sangoga he dirige nyenu turi hu he turi beba wami sabe go hamba wami to behate ti sirubi bia hogo de behaba tombo mi go kara baure uye la gariko dem biro sibum ne shoy bayara yim gbe kobu behan gbe ogobu shoy la gariko Jadi mata we se awal hum dari awal sih. Behanda menunggu nanya guru mehum bagatik beruku. Oh down wallo. San na behanda menunggu san nama ama gawbayi. Tuh. Minti sogoti lagari keng huga guru dehera figo. Ba demi hadarum bongharu ga bongharu day mami. Ba ma ensa ga pahan nadiri guru mboko. Ba mare hingo guru paroda kwa plasiwa bahangu maga damu behe biugubu to mega wine subhanda gari wia behe biugubu wahara yuka sanoku menami
0: yawa yawa Musa nari nakuma alungewa
1: tawa mana hago kwe na yobibwa humparisi ya wamini Bia sonte ba mongwalu ye son rama wa gingi. Domi bai bane bane ne soye kwa mi. Mare ba ndo darum ba hi mai bado. Para yero, mai para yera wa. Mai bado. Te para yeru, taha gegiri. Na yo na fai ka no se ya go mai mbaru. Na dianu. Kado kawai ha gire mi. Ni domi te masai. Deme ugeru pe ten fi ga wa mi ha bunu ko mi ka hun komye ka man boya wa bu ma he mare de ya je ma banke ban wi de ya ban wora me no a me ya burambo ama ba ka eme deme teme mu komye mi ko kai ko bu mare be sense si o iba mo mi mbiru mbahi kwa yanga ha bu ne benti na adiani ban ko kai ko ba ni tura baba nyeme mi ni benti mi ba dimo ben na adiera mi Baba nga hema gangia do yugo sanako ama ine huto mbinge giri yankwa bemi hega benkuno baben jan dura kuru baga sigina mabade do baton hi migi onpo de butu nwa wagangun yankuya don ya do beba hon pare ma wura mai ho me mari ubugo nga be na tianu banna ye bu yanko kai ko yinjeu domine ya beba mo ya bagatimo me ma baton win beromo te ogatimo nwa gongun kibune Uingia de gongia ya isanga ya, no, boko kai ko na adiani nuyari, nuyara kadi ma yuko swagi ko, no no kuyera mo.
0: Yawa, siya, to mwe ko magere mo bigo. Mwana sabo ko, bahebo ko bo soko honga yango to basa hanso rudele.
2: To ye imbaga magiruwa mi, to amera yete bi mosaga wirugo mi. Na diani babe sansan se homba wahira ma sigone sigronge na yana ne hamomi mi so gawo ba se da di marabun ti ba so me maro gawo ba mama ba ma gbe amo gbe ni be ngambogo yin baga gabe wa ba ma ba to mu luwe kwa benti ba gunko na ikuru kwa

0: Kami kuro ha ha mene ha gberu mo.
1: O ba pa enu yen.
0: Pare enu ti ya wa mi, lieu de partir là ni wa mi. Mi dede mi ton gun dwa gberu ko.
1: Oh.
0: Mi ba pare mi dede ru so, mi ba nki ukore kore ko mi ba ga nei de mi. Eh. Me mi kuro ha gberu ko ote. Donc, ton te na mo ha gu si a ko mi, ye ba kuro bugu na budari. Ba we gere, we ma ya ki ngo edu ge mi so. Babu dami bo bo ne so ayun ya bo para ye ni kuro ma be be won mi tira si boko ne be yin pe ma gberu ko mi ni puisque be mi ba so a swin gama abado banda ba ne ni ka mi gundi boko so a o na so a ba gun swin mi pa o gada he para yero banda para yero ba ni ndi ni ndeba ba ngo ma ni ni ke so na so a ya bo ma swin pa o gada he daro Bangi ago di bang kamia ma gunu so mi ton gun dua ogberu komi na yan dua mi go ganu wa go dime do embira ge aka we ne asu meri mona sa uga ko o ba hegbe ogo munti na ma ga ge wa no ye kporo ya ga ha mare hi un tare ya gberu ye wanti ge ma ga ba go ne to na kin en gberu kuma ge na te ngura mo kuma me hunko o ba ga ngo te ngura ma aka ntin na ga yin ga ganga yan dere wu yan ye do mi enti ha gero mi ha wa wahala baga in gbe bureru deri ya ka denti bu be da kwa o za ton hina ganu ka ho mo de de ma benti ima de wi so akwa figo do ya san wa wahara don ye nti ma yuma ga yo ko yira ka we ne yiga ganu kwa kpuru igbe pibi ni ni wa be hen ba pa no ga be hen wo beri so mi ga gbe gina gbe aga garida anga garida mi be mi bo pe we siri bo pe we no ti akosa do mi ba ga siri si lu bo gbe police ka
2: police ba
0: don be bo ko be no ti akosa yi so wu mi ba yin ne to be ba npa na bo ga turi a delegate mi delegate ti pa o ko bi delegate ti o npa na arrondissement yi gba tem ge na ha pre na mi a ba ge wo ga we ni bu ga ina sanu sanu de ha mare un buguru ba wami ba ton buguru ba wami ba kumburu ba wami police ba wami ka de gi ba wami un sinambo ba de wami na de tama ha yin pe ma ga yi pa na ye nti pa pa ga da commune noro adumo be nti sa se wa ten ganu gan ku aba ga e won ko rutia na ba mura commissaire ya ge o kando aman so be be ho a wu so ha de yin ne be ba won a mi poro ba npa na bo e won ara wi we gan gen di ba wi so mo ya we go pin won ga e won ara ka ha mi de ya wa ha mo won yin no ma won fa mi to mo de ma ki fa mi ga go be no won ara ma ba commissaire ba nti gin tere ha me no mo me wi bon ti un so mo une benti yega hanu gudo yega kwa probambe ka ye derege bo be ku na ban na yunga ne aduma bugo siri ban na be noti akosi bebe ba mankana mo una hikpro yan kwa derege ban na be noti akosi ba kuna mantu me be mikia do bebe ba be wa me ba ga piu ban ton ga kwa figo na ni komisaria ko ndo convocation ko do mo benti ba heda mi kanu sai bo ko buga siri mi ka go ma be mi ba bana bango gbete me na bone ido ga delegate we a delegate he sara a delegate sara commissaire agada
1: masia sara
0: ma masia sara yeba pro ya wa hara don ya non ti ma kama we ne mi ho ba na mu e
1: oh
0: yera mare sobo me ba ko horo ne me be ba na ba nparamu be ba nun da kwa maga lagare akmia be na mu ba sona ba na e mu agada delegate me yira we mi ununda kwa ai be mi bia ba nguru pare ka kere ya hangi be nti benga ba ba itoro wa aduma bia no mi ya damo sa wi nyeme wi don ro mi won gba ndi ona di won di won pa bo ba so nya to wi anga wi mu aka pa wi na mu ye so na wi na mu aga da dere ge mi aga wi na mu e wi go bo ba so nya ama nyema ndi
2: bo ma yagara
0: po yagara wa
2: ko yagara
0: aye mu an pa me dere ge dua o se a so pa se a bo commissaire bo so sa ga iso ba na mi mari go rowi na dere
2: kam
0: ba on na mo go ma ti a mo ti a e dere mo u na go ti a se wi ga don ko gina ko mangu mo pa na ba he donc sa ga so dere ge ba ma do mo bo so yan go ga sara do mi ten kan kore ba wan a ye so yi mari ti go ku ga go e ke pa na bo so
2: ba mo
0: go ba ye so ha mo go won ti aga kan tanu ku ya me do mi ana do mi ti ra he to aduma wo gi me mi so sa tore mare wugibu be ba mo iben gaba ye na mu ya sa dede na mera ya sa dede domi un biya ba para si amor un mo moro ma ba mo win ganye ye na gebe mi seda o ga ka ho agbe wo ko ka ho seda wi wa un bogumi buga wa me menyiro wa

0: Bilgum Biragena, Sago, T, Sago, Behanga, Dogi, and Kiri, Dobi, Ginti, Rubimari, Ubim, Giaquaco. To a Bengay so Bamo, Ungume, Daka, Yiramo, Kamashi.
1: A Kay, ha, you damona, you Han Clareham, Quabe, Hepurgo, and Sogiko. Yahoo, would a menoy. Maha would a menoy. Eh baton nyeme nyanka haka nyanka ha nam woda ya manka nkwaru me honko ngberu komi nyanka haka do na dangal ka me honsaga ka do nyi deya baton menye boy menno bo baton nyeme a yanda ya nkwa wahala na bae na ga woda ye menno ami dae na yakwa ti siru sei yeso de me yisi ya giro ya wa mi kun sisi baton usima hu na yo behe baton mbiragia behe mbirandi wahala yugo go car
0: beaka yo gba ti ma in ye de won to yo wa ban na
1: yo ye ba komi ya da girwa mi ba mam kam mam mari ba so ay hu yi kayen ba gabu bemi so ay ya mam bewa ye so mi ba ye kawo poro ba mbi ne pare mo kam mo bu ne ye ba kin bu be sangun ba won awi adan ti ya girwa ne ho be ha kayo ba ni de yo be ba na wa bu pare ho ba duduwa mi ba yan po fiu maga de puru bogo para na so ama sei pa yiru ma sei mi no ye na ga gero na mo ye me ya ka de ha puru he wode ma to mu de ara ban buhero ban kwa agu ga bi muruda ya me yugo na sangira be puru go ima asara ko ye me ga ko puru ho wode me na pa huda de ba hun pare mi ya
0: yo guru musa
2: no
0: na guru ngewa
2: to ya mu te gemo sanwa yi beha giba girwa ka hunduri beha ntombe yara anuwa hamo mikpolo se benti mari benti budebu na adiani gari nwa idoge deye nenturu ura girwa demite gihonewe na shumomi ni sara yi gbero ga balawa bate mope deyate nagate shumuru kwa figo gang pura pura ba mom ya ka hoga won mi ba ye ne wa ningune wa won gba won nin tura ya won aye nguru mi ka ya ka hiduri a he mom sabe nu hikiga ba han ningun aikiri ya ye ne ma kuni ga gerwa bude bude dia nin duru dan won ba han titi mi ga de ma ba han da go ma kara mamma rega sabere mo ga ita tia de ni npa rumbo go mo ya ga hidura wallahi mi ni ka won yiru baba ne wi na to da ko a winti go shigi ya ga hi hu ami so ga nsara su ki wa hidun me ma hidun e meni nko so ita sabere go para o ma ga de du meni wa Show it tanga when none, Namuko, Dian Wajua. Yaruta, Namitin, Tita, Madono. Yamindi. Gadirate, Yagahihua, Bure, whom one named Buruho. You go where you don't get a co. A Mayan Braga Bran, Dogo, you haven't shown her Yagahindu, Sao, Bogo, and Dogo, you go a guru. Sabe, what got Domino? Bunabu Buheru for me. Well, Marabu Buname, Papu Buheru for. Bango ma duru ben paro to yana ga ne ga ne ma ko ni agero mi te kan na ne wiru ho yuman duri gya ni ma ba hem meru bisu ba mura mura ge ma ba mo ben gare kan ha we ho yi ha ni ho mi mi aben da minu shi to me ko de ko ba han ti ti urungo yi ga do he marbe bugbanu ganu de ben paru mbogo wi wen ayiru mo wi wen ti amu bu ya ga hika ho ba bu hidure
0: Behanti hama ne shwee di ni.
2: Yimi ye, chama yi dee ni mokwa me. Saati garigade mwome humba ole no mwono. Lea gawa wanyeno an la diyo an na yiswa dagi gawa no ba yenga yigirwa. Ara ama ye wide wa bine okpuru say wigun na swa nga yi. Lehebbe ugo. Say nyeko. Wiga win shou kwa. Shou widi. Say nyeko me na swa yi woda wa. Tumoma ba ole mwa lo woda ya yo wa. Ya mwane neto na wa. Bowing, what law would I have? Going to hit men no sune shei su ingari su ye diri me bai nyami ba ore gatuna su bebe maru be andiria
0: yawa
2: bebe gora e gero be ho ne ne shei mo fa ba ha gakiri maribu ungwe hukui mba si anti ora gero ro una e saba na so anko ko ye ya wa ye mbon har ge ne ne ndoro mu ya won na cha shi amma ne mbon har mi da da ko amma ne mi ge wo da taro me sema e wo da era hibu show ma won mari show
0: yo
2: eh
0: yo
2: ne ho ne ga wi na guko
0: yo sia
3: nam
0: na go ro won bira gya
3: to
0: to anwa ba re pro win e win wa won to sakatori na kien kien atori ha wi adam bira gya ndi won akajo ni mi we ni abana ko kai ko ni te to na ma wa won ge giro so ara ye nge kwa dewe yana manaka yoni bana etinyege ba batuma ya nwa ngo ku mado we adane bana we akayuni kembi bana ndi opare bi
3: eh wa we ba mo na ngi wa Musa ya ba tonuga mare ye lundi aba won ba tonuga mare ku ha ki de me mare nti de de so ba ton tin ku ha ki ya no wi gerwa me ya san wa mi so sa ku pi hunu sina adon ben gaunti banda wo ya kawini abara ma kale to mi ade ti ak ton fa ba ko no ya ga hudino wo ya ma dura ma ga figo figo o ma no ma ya ga ne
0: ge ya me
3: to mi ga bo haraba mo mi ame ka go mai ha gero mo mi kuro ma de me anwa musa gero ma ba kuro wo da e men no ba gere ya gun pa yo sa ko yo ka ra ya npa don me ho adan gere ya sa ino ba ton me e wo ka yo gba ro mo ma ye anda mo mi so wi ya kayo kono ya nyo ma ya ho tono bo de mo ha ya ho ngano mo be heru
2: ba hi do he
3: to sa ga ya ho ngano mo to no ye so na so sa ro nti ante mera be ba gberu ya sin ye so sa ro te ka ma we ne ama won gba ro nti do mo ni he ba ye mo in kan ne ga mare bo in ga ti amo do mi so sa ne te ka wa mi ye ya gun do bo figo figo se gura gu ma ga wura ma an yo be pa bo won ti poro no awa ma no si na ki amiro ehe don de so yebo poro ka were so e men no wa ya mera gari asuma gita thank you mi gari gire umu ne so yi hagire umu ka mi poro ba gberu kwawo ga ungbe buba gia be ba ederi aduma e ba ederi mi un na ga simo mi kire kire we ni ga we na gondona we ga na gondona nyami ya ga ma ya ga hupi
2: ya ga hupi
3: ye so be ti ba da ki ba ederi wa ba de ma ne so yi mi a bwenti nga ye kura ga na bwenti nga iga na pe mi ku heko puta puta ya ga ga ma pe ano biso dede ru so ma ba ne so e shun ya benti ba ba na ma ma ba ya me me ga ma wu ga bige ya go na ma ku puta puta puta puta ma ba wenti ba ne ada gbere ko ma nwura to ye nshe u sera ya dia to mbaga gbere mo minti to ba ba mi ba e bure mi ba e dere yo ba ye de pa de ma bwenti me ga ye bwenti me ga ye ma ma ga wa he ton kan ton pora kira benti ba ga ka ma na edu ge do mi ana do go wenti ga duwa mi ha para mo ka ndu ne shun yo to ye ba ederi benti pa oda oda ko to ye nti ka wa mi para ye nti kene go mbira ge ogiro mi ba para ye te deri yo mi ba tin ya ti emi an kene go sara para ye ra wa mi no ndu agya para ye te nya mi se ga giho kene go ba ngira ngberu ku emi adoma ando mi amare wa hi mi amare wa mi se ge to ngba na wa mi go ba go para mo banda mo babu ba himare bo mi abin ti basan don ya sa me hun tira hi ka da na da ko
0: di ma mi ge a eton bo won a mi a ya ga hin ti ra ma won a lo ko ti
3: e ya ga hi ha ge won ti mi ma ben ti ba nda mo mi na ya go mura mo ya ga hun ti ya npara mo ma eh na ya go mura mo ga npara mo ma ba te ya ga hi ba mo bo dure mi ma ba e dura ba nde ya tona ya nga ga mo ma wa no one baba ndo mai so saru mi ga ma kpare ya he batre hi ba ga hu na wa mba ye me yo hu so mi aro ko shoro ba ga na ma be we ba ma ye ngari ki sai me no hu ko mi ka da no nda bi no ba ne ba te ba ra so na da mi ti mi ga wa mi don ba ne bu na bu heru ba so mi ye koro bu na bu heru so mi adoma mare benti ba ye ki do mi domia ye dura ya sa ye ye wenne wenne ya gumbo ando mo ya ma wala gamu donc be ba gay giro giro un pro ka de ma ge ma be hanti gari mbaga wo da ya sa gu menno sa wo da menno ba ba pro ye ka wenne ko guro gberu ko na so anti kan we ne ngbero komi daron ti ka we no na dasa no de yin na no to se ga iso ma ha ikwa ka ka won wa bengo ugba bure tenti nga gero sa sa gba bure ni ba mo ton mo ga pa ge ma on ki un gol we kwa una we ki go ma ten wura mo to aga ten wa he ten wura ga ton bu da kwa ya se ga ha sigore mo ma le benga un ti ba ma se da di ma ro ga ba be gba mo ga pa won bi aba ma ba to mu luwe ku
2: adda bi gya
3: to aba to mu luwe ku aron wenti an ki an para maga gade para oda mi ho ya sa donc ma ha oda e men no ka de ma be hem sano si yu go sano ko
0: yawa
3: yu go yu go man kana o gya ya man do yu go na man pe wa do me ye ye ga ha wan wan ko ma ro ma ye mo ma wini ma win gya mo in sana o e ba wa ru ti ho ye ga do an ko ma ya na ma ma ye ga ma we ni akoma ya mo me ho ga kirigina
2: chani
3: in kirigina mo ma heba nyino kuroga dro bai promo ye morara gne go ya umo mwe morara gira ya umo we dronti ye gani ama kurokwa ya umo kaga hono ba sanaro ngo untura untura ho na sano ga waro ago tontura yin sana mama heba nyino sano ka umo waro winti ma
0: yawa mena sago nyora menno ama suhe wirugo sia baki amiru bisukana
3: to yena kim zaman kana gari kuru ye hagiro ya damo yira suwo da eba menno ne sei suku gberu komi yem yawunti guru so suku gberu komi beba muni yemo se baga darun gira yemo da ko haba mu ka wene na da ho yenda no no ada tura diria an ye diria npa de ma mia ogu ma ti siria da wenye ga wahara na mu gia barun da ko age maga no mani mo ye ga no mani mo kporo ye kporo ya ti mo dunia ile so gari ga sai yanti mu ma ma suru kwa kadema yanti wa mi ga wene ada awon wo bera direge mi ga gina wene ada direge ban pana bi ba me bebo ma ben se asugo se awon pana wi ma mi wi go ma ba me ru sugo mi na ge mu igbena ni wa mi dodo ga to be mi kan koro bo ipana pa ba don ba yen me mare unda kwa wo dan ti ga ne bo wi dorawa ba yen yen me hu aduma bagun ti siri ya wo da wen yen ro dora wanti siri ya mpako wode ga ma sun ruko nya ma siru siru ga ma di mi ga wene su etu ma hay kwa ma hu habarun barun barun da kwa barun wango kwa ya ikama wahara ga wahara ga ma sari aduma nke ati siri ya nda na mu ga ba ma hu na sun re yen kona o to ye ba kuro ye mo mare gun gura ma wi na sun ra mera to mi dia sano ya ne
0: yo
3: bai puro ye ga ye ga ha woda bai puro menno sa ye menno ka de ma Benosina, you go dance with him. Benosina, serenity, but they make a car.
0: Yo, Sasera told me so, Sago, Yeramano, Gison, Sagini, Savasera, Becca, Kirubeca, Sorakibo. You know, Sabuka, we are Kisiba, no Doki, Biragia, Sanda, Cabusa, Fagidi, we Musa, Nari, Wunari. Biyo na ya biko ka we inusa ayemo we go go show down this one ka basi we gunu musa mwara gyanji behakru sagunu karo biko sagune omba kwa tero

para kwang me ko tunu o ja tunu ben tu kuo bebe isan ikro pa nu mo igi ba mo suna ba on ko me worusu go ku ma baru nene ope oruwa gamiambira gya onya no doro kanu yi mi untora mo ni no ko be so mi ben kro pa ru so ben worusu so ben igi ba on ko me suna ba so in glasia bakin sanda yem baganu se pibinu umo doramo megbeanti yen soga sa pibundi seka wallo umma sanna wugene kini ungume busu yekpro umo doramo wa umma sa siri babara uyenti momikun unvalizi na ikini sanda yem pibundi si yem baga yegi asa ingi bia omikun begu numbira gya olandeba chikanvi kayati yekpro inda ingyen gabia mo ukwe uluwa mferio gamiambira gya meton kurabun sagi sanda yen yanwedu se yen gobigino yekuru yen wabikun umma sanna branani e ikuru mme indami ingi piyamo bebe ila dosuko iguma ati igu halako morilesi yen wami anda andwa koko nuwen kwenyeno na wawa ama waharamo mansini yama wami yako nuwen ninsuye ya yosuye ya migun migun yen biru ando kwa mpa unga ziru yen kwenye adoro kanu nuwami perentiba nubiari mi me kato banti ambia omikon kato baganin ti mam andami ya wamikon bimong gobele ba mami banga koko nomo an yen ti bia omikon me temosu yen ti ya wami angan suma doge yogo yan suma tabulu ni se suma kakki ima dami ya inso baki in yen gabi ya mo sanda yen loba gino se siho gino yekwe ya wamikon yen masa buta bani in dami gong yen gase yekwe bia yagade gehiki kpuro akuro we okwe uluan ferio gamiambira gya kai kpuro wawa ima nyewo inturami urabe sini wake yembiro bebe nyani ntete lake uyeme koga beye dori yangu gabe wahara kwe wima ki udwe sini gini yenti uradori wa inwi kahoya ido gamio be otoga embogo sonye yorumbira gya nyonwa ima winferie mera ninturoma uye teri inki ganu beyeri itari o kantia noba ine noba yiro ineta noba tia noba ita yiro noba ita 01 97 43 68 28 ungume kantia noba ine noba tia noba tia ine noba yiro noba ine noba ita noba ine 01 96 64 79 89 ikuro okwa

0: kamera osi o soko maka ni da bera gege a wigben gbere kan kedi baka nde te wi a pe ma mini kun po ga be eno ma son ko bo nyin ne bo kama se eno ma son ko bi be ba ni ho ge eno ma son ko bi bo ngala sa da ma baka wa mi kun ye ntrese da ginu no tunu ma wo mena be mba e pro ko pon un na wi ntrese da giru mu ande bane adaro baka suma baka yira igina mo mi kun son ho ko ba itan de pe na e mu ande asibiti son ma asibiti bulu ko an be itan de heka sohon ko baga yiro yirai mo iga ben trese da gite diploma ni iga ni muaya ima be mu ando ya nwe ni a be foto wipe dume to yen kati ye kari dinatite to ide inje neni de me ma ya san aga ga krigi ni tre krigi ago ide mu ami kun nwe ni aiko kariko pe wa ide ye mua pa idomi yego wona seda son si maka gen ison temera I giaya we azia gambari soda ankane suru maba we a pe ma mini gun po ka no se ma we tie we win out do do ga dra mo yeke no baba e poro ka win bawa bebe na suge ko bebe kin do me no ben down iwa yi ga ben yen ne ye poro me da we azia gambari soda mi imbia mo une amo e so en kiro we ra gurun sa gi so foto ga no ga yuru ka bonwa we ga dra mo ama kiro nyenda no sagi ki foto no ba ne ka bonwa me ho ma wi mo kiro mo mi wi do mo da wata ka woguru ya una sugi sagi mo mi ku foto nyenda ite wi ga do mo ama sugi yen kiro ki me sugi tonguru e da unu a wi ga e do mo una peso yen kiro we ra guru sagi mo mi ku foto nyenda yiro a wi ga do mo yen kiro nyenda no sagi ma ni ye mi foto ga ti a ga bonwa ya ama penso men kilo kin da wone ka wogura wi ma e dora mo me ho wi ma gungongong mo mi kun yen diti yen da no gi e me foto yen da no ka bonwa wi ga e dora mo ama gunditi ti aki foto ti a bo wi da wa mi kun ya foto ne ga da wo to wi ga dora mo won buru sagi wa mi kun wi ga e dora mo foto yen da ti a ga bon pa mi da bu ki an carton foto no ba ti a ga da wun a wo to wi e dora mo me ho ma maka ne spaghetti me yen carton e foto no ba ti a ga bon me ka ye dora mo ama eti akini wi ye dora mo amikun da wata ga nobu kafe akuna mani yen carton e foto aguru ga bonwa wi ka dora mo lesse bon yen carton foto yen da yiru ga bonwa kama ti akin ye mi foto ti amigun me hu ama wi ma tan sugri gin meme wi ma me mo amigun yen bon aga yiru ye foto ga da woto wi ga dora mo energy feles wa mi kun ya foto yiru ga da wone me ho wi wi nyani poro me na wi dora mo mi kun me bai poro kun ga wi ba bia mo handa be so ga gi u kama he nye nyiro bu une in da he me ga wi nyani kia do iku ma we we nu ko I wi so go in wi so ga yen yen ti e ko I dagara kan kra ho kun ai ho go e ma wi so go yira kan ga ti a inne kam inne no no ba ita no ba yiro inne no ba yiro pete pari mbera agi aibedo e David pene kore wiwa win kankara hondamba kangatia inne no ba yiro no ba yiro ita kan ita no ba inne inne bobo mbera agi atonsin agwewa win kankara hondamba no ba inne no ba yiro inne no yiro no ba ita noba ita yiro bo mbera agi amane yaro konse wiwa win kankara hondamba kanga tia noba ene no noba ita tia tia noba tia kam ita mega debe na win ferio ye poro ko iwa idua yoko mabe go inu idua mana wi be mba ekporo mara wi morris akome wi wi san agbengbere ga balon kon wuro beke fc pisidam wi a pe ma mi ligun po ka no se ama league den sa so ya inyama se abahi asibiti san gbengbregan balon kon obeke se yugo nyina mi gun ka kandi ntakune gbengbregan wonu gro mi ni mi abugo balon eteho alabuga he balon eteho gina mi to we franki baton ko no so hon ko ba yiro nditin mi mi gun ko odu oso gina to balon en duwo da wono bua mi gun bo ma popo oguna ro mara ye mi da yen da do mi ba ngo ka o ka wi popo odu tin so be ma ba ro gabe baron e ho ni wi gbengbere ke mero lafia musa wa mi mero guro gaba ya ya wa mi kun kama head doctor elias osinadun wiru to ye suno wi kana mo gbengbere ga yen ge ge ga be na gbengbere baron kon wuru kan po to ina asibiti sonte pe wa ibe sansan si abuka pon bo mo bo mi aya wi ma be mba pro nyo wi nyo mo ma ka gen ko ina pe wa gbengbere kan balon kon wute somi to ga pon to fure ye We musa diaru saba gundika wodore kama hekari mo shabala mebe abakwe ma minigun kwa buka non siyama balon diyan yeba te homo gani so aso omigun bagu omime do inyama gisia asuma baga sonom. Ba balon mo migun bugo teho we alai buga enten no migun bugo ma balon teho bago migun betero fc de agiume ka alafia fc bago giubia bugo nina du yero be da wera ya yeso bago ga enge gega be pro ide de aga enge gega ina balon kon wute kini pe wa ite mpiru nyura ite sansen si ya me hon tago ga pe to won to muya menegun we musa diablo we wi san bago balon kon won pe dan ka wo dore kama he kare shabala me bia ba pe ma mi nigun pabuka no si ama balon dia ye ba te mo abeka mi gun me inye ye den turo mi gun mi gu aga nga suna baka kaka ama aga buwe ya domi ansu mi gun ye finale ya bugo te ho mi gun bugo ma finale te ho si abahi aspiti san bagu mi gun bugo te ho nasabara me kama he gogunu gi ume unde ma nasabara fc gogunu gi ba mi gun kama he be bagu gi ube abugo nyina mi ya ala ibuka enten o migun abugo balon eteho si abahi aspiti sunte ko bai nendi ba balon etoru o migun du yerobe ya da muno bua yeso be mba epo ina balon kon wute kini pe bete mbiru nyora ya we adaga pe mesa bingandi we pe ma mi nigun pa oka no si ama wi awasime o we donra ya nde ma para gboro ndi o donra mi gun won ga no saga yiro ma mo une o ha ton so to ma ba wo lomo me na un ga ga mure gangun to owe ni hira orodi orogi we mo wiya bi wa de me na gero ami afaboko wo mbugro wi kanun turugo anosio radio no sina mi nikun ka pa ma sun baro kema me hu ama ka pe abe kankra ho so kankra ho e ka tare gira kangatia inne no ba inne no ba ita ita yiru kam no ba yiru yiru nguma mene itare o kangatia noba ne noba ita no tia no ita ita noba ita fabo wi kana ebe wi somi opa wi ga wa mi wi bi oroji wi unwa ya wi gradi ma ya ya sa ga on kigene nondi wi ama pe ma mi ni kun ya pa ka fa ba kana one be ga o gi oburi gi o gami gi o ga enge ge ga gi o enyama wi nda ya be wi kun ya une na gun e me wi paramo a wi ga peti pare yo buru do to yira o sewa asuma bu sana ga ron di o sewa to o ma o ga na e do peti pare gi a o ga ne e do to mi kun ti aya dun na mi gun mi wi ka ho wi kun wa ye wi na aso agaro gaga mi amba me mi gun na en ti aya dun na mi gun wi ka ho ha sa endi wi kun wa ya ha asuma bundi to ye wi ka pe ma mi ni kun pa wi ka be mba e poro fa ba kana wi so mi me wi go ka wi na e wa une an wi na e me ra ya ha apiga donu yiro nsa go ya mo maka he ba e mwi ro me ba e nwe ba go he mena ka won gawe ya mekun won da won won gini me ye babe ka won aye nwiro to wi kana mu won wi aye wa pro afa ba ko gangaro na awi ya ya win titi awi mu bo egi amani aisa ko to drama no won buri derege aga won kana ha gi na awi salman papa ya gi won be ga guru osman me na tengu wi aga won ya wo paro ngo me pa be wi kankra ho so wa kankra wi ka tare kangatia ineita noba tia tia yiru ine noba yiru no ngume atare okanga tia noba ine ine tia noba yiru yiru kam kam noba ine mwe ga ma be ko kai ko wi ga wi na e wa o katuma anguturu duron kue domi kera wa mi gun te wi go na be nu ko ya ma wi na e doba hia saka para ni do uso a
1: we son tun commandant sa son tun ture wanu giande commandant ope ma radio no sinami nende tuka zama pro no si amman kiri beba sabi no mon beba areba mo commandant ne ya gisotua son ne mindi beba na are bimbire de ma son tun u biru wo mieba na are de mba na are eswari gaba e gbenima ma ton tro na go e gbenima una we eswari u mbiru migun son tun biru migun yen koraso beba na are ba eswari ya mabaka na ya wabe taso bum no ma wii commandant non so ya beba bikia bikia beba bikia bikia banka na are nyiro wa bane ni ndiru nkura kammo nye nkuma kwa nkura mbunu beo kwe maradu no sinami nini beba ndekupara mwenwe awena arebia na are baka baka saho anu anu anka anakwa awena anjire nungire gire amabalene na arewa antuma awena anjire nungirewa kwa nungwena awenu bane kisoya tuwa son nemi ni beba nae baye konsu baye sine amaba nae gwene mwabara baye swari son tungu biruwa beba ma nae swasi ama baka na ya wabe nomu so antuma awena anjire gerewa kwa nungwena awen ama we kparate hamo minu kong pang kparate ngobi nene wo we son tung commandants a son tung tulewa nugiandi uyane sube ame non siya wo
2: Oko eti zamba kwa etoile zaire yembugo chulu eti yope maefa no hinamini kwa shuwa wengegega no hea wana yankwa azuma para yini chulu wakuli seye shonna bane yurankwa bane chuwa anterin banan yama bila bila bago he banan yafon ya chuwa amba kwa etoile zaire FC bila baron banan kwa panter FC ya parijin ho chuwa anterin azuma para yini yurankwa bane bago banan shu de wala kwa wiziji oko eti kin bawe na Oui,

se wi ya o dere mesro ko gande kro sa gbengbereke mindi wi abeto e mo si ara mo una e wi kiro wa sa me so wi ka be wi mo ya o bereke wi ka be wi ngoro mo mi kun tan o mere ngomiri be be wi da wa wi ku ai kon kin pin akro mo ro be ba so ma do do ga kwa pro yo ga ni wi si ara gen gen una mi ni gun me iwe azia ya pe dara mo ka be so nya pe da mi wi gun nbure azia la ma to bo e me wi ma be si ara gen gen ya mama o gon yin o ya mo ka be kinu bereke guru wa ka ma he wi bi pro wi si ara gen gen bereke guru mi kun ya ka ma he mi ni kun me Bwagun Kromani, Yame, Yahage Hobani, Yame, Wigum Mabi, one tin conga, one bukro gehobani, Migunya, Meha Mabi, Bakro, Brome, we see a garo, a carim bukro garo, Migun, Sagatrate, and Igran Kagia, Kamahe, Kogime, Borobo, and Wagabekino, Gogun, Giran Grammy, Bemia Gusonkoi, Bonnie, your money, Gwenbreg and Gandor, Kazatom, Boherum, Giran Grag, Gwengami, we see a genge, Doggy, Baga Doggy, and a son, ya, your son, do your son, non, your son, non, don't Timikro, Baga be son. Demand quite dargi gasilama be prog home be in lada yorwa. Srago gande mbibe kurome una win bibe kuro we siera gen gen ya bega be kiro bega neo bega waru kwagu home de inga be men wasine goro go kwasia. Mine gum mwamed gonge sa boba and gonge wandi. Candy sa boba and gwe sandi. Basuba me sa ma boba and don sandi. Kakuma ye ma boba and gonge wara. Bewa to emma basia bane bakiro wasame so be me baga be boba and gai mommy gun kuma. Bebe na ikwa ikon kin pin abe mba ikro ba si agen gen. Bane e wara ankun baga win ka obi ukro bega be kinu. Waro gonge mani sinande gya. Waka be so kama he wo da ega win bigo son okro wara gya. Yen ha mini gun me boroba in ka obi ukro bega be kinu. Ala wanga mani ba ma be nubure ga win bigo son okro boroba in mikun. Me ho ma be yen ha mini me dugun ka obi ukro bega kinu. Batuma kama win ka obi ukro sugara bega be so. Pehidam. Sugaro mi gumba siya gen gen. Adon kama imbigo son po dugu gya. Kama hem ni gumbu ya gume. Borobo inye baga gya munga be so. Se abo ni kama imbigo son po wara gya. Bebe na ga hondi baga gabu bega kinu. Ime hwa ma be yen sa mini soko mura marebe kuro bega be kinu ya. Borobo in arondisima marebe kuro bega be san aru. Kama he wara sunome. Kawim buwabu kuro borobo yo. Bemba e kuro mibe mu ya guson kwe kwa gunho be de inga be men wahine gonru gugu kwa siya. Kwa rani nuwa bera gegi ya ni. Ami sogo ma son bon takanu kada uguso a oya.

alagi adamu fo murendi kayunwera soka sabi kurun kuro kawa soka o kayu bukari uruure nkuro ba soka dama sigio kayu buyo sarogi bwaron kuro kunu agudama ro tombera baduma radio no sinamini buka ko butwebu seragenge kakite babe so si bakben goriwi ablai ba sabi ngon woro kwa sikin trio golo azuma buke ka dona sablai ba sabi sikuru se ngon woro tombebene ba kuma no sera gwikika giba ben kirusun se madian gonu giba ben ba kwa jan ibun giu probe bana sina sina so pa sigi ni sun gabana ro kyan kore babe mo sanu kwa be probe na gusun so mo biro yura bango wure buye ma yansa ben sun so bukari sikin ba kwa kwero bon kuma no sera be ka sobu be da manga o kama sikio be ka sobu be ka temana bu sabi disu ni u kanwa me sikin bio yiru maro be ka konpin u bukari wuru wure kayun kro satu ba kwa sigio be ka binu wo mi mi agun kore wi bani yo u kanwa me sikimi bon kuma no sera gengin sikin kro bu ka dro kuro bi bu kuro be ni maduke waru ke so kuro be ataka temo ifo wuru sikin kro mo be kuro kuro ka kuro mo so iba na ba be semi soma so kuro be tora ba sera be ka ni na ba ka dana be ka konpin u sule si masa fomburio u ka sa me radio no sinan sumo mo ha pehidan ke di bakaro ba u tora ba sera kayun kro zinabu fomburio inga be wa sine gono ko kosi be ka temana bu fomburin pa yen wure be ba daka be ba dar kyan kore be mo sia no kwa kuro ba be tobra gengim ko ka bon gamboru yen kro bu ka dro kuro go ho me bi hite dina ko ka bon bini waro gibo pa ga wure be ka binu wo ba tobra abu togruse e u ka wa ko ka bo o kayun zama e kuro be ka biru giribu sabi kuro soka o kayun kro bake pa ka wa soka ngo paro be ka konpe u ya ru dogo ni ko ka bon tre walu gya bon kon sera dogiribu kuro wo ga gengi sigundi sobu be kuro be tora ba sera dogi wu nu gro gibo kuro be tora ba sera go ho kiru susi be ka yunu ko to ko go gbaburu kuno bu ba mbe duwa ino be ka temna bu nde ma ye ba ka be ngori wi abulai ba sabi ngon woro kwa tikio azuma buki ka dona yen takara wi alagi adamu fombu regi ka wi ngwera soka ng sabi koro nkuro ka wa soka ka wi bukari uru ure nkuro ba soka dama u ka wa sikio ka wi buyon sewre gi buara nkuro kunu aga dama ba ma wuna buka kwa wibu sera bene ba kumanu sera ba gusuno sera ba ma manu sera be ka temna bu woro gen suwa so ki te ba wa gusuno go ba di ukosia durun so kure ni konu woro simero baro ntora ba sera gen gen mika dire konu nyo konaro ba wang kumanu sera ya run kuro konu nyo konaro mi inga me wa sino gono koko kosi mare kuro konu nyo konaro be ka binu ariki kono ka wi nisi mama salen kuro be kuro kuro be tora konu mi mi nyo ya gono kore dauda sikin ture walugia afo uro gen gen alidu konu mba gesero be ka temna bu simoni kono uka wa amen basu uru nyino baro ntora simon bariki sinande nyero gyandi bwen na so sera wenga temna bu akimu uka wa amen kono uru sime bakaro wenga konkwe memu sinandem maisu

ono ye baga radio no sina ya buka pa ga uru toy ye so won demi awon akoka bo ntre wa lo gya befo e wuro genge mba fo won ke ya akoka uka wa me uka sa me kuro bani gin kuro uka wa akoka bo bo to ra ba sira genge kire ku tebo uma ka wa akoka bo gya be ga bi nu wo dauda ni uka wa me so ka ngo pa ro be ga tiru ayuba so ka ngo pa ro mi wi agu ho kore alagi kora smela ka yun kura be kporo kporo go ho so mo mbiru nyira be ga konpin bi ogunu uka wa me so ka ntimbo e ro gya be ga mi ro bisiru dafia gani ka yun biro ko sama be kporo kporo so ka ndi be ga biru kribu sikro suno basira ka en zama be ga bi nu be ga tiru mi wi agu ho kore be na so o sira genge woro ge so ni re ni sime ye man kro ge ko ka ma ge suban ta ka mba sa ro ba wi to ro ba sira se ro gi bwara ko nu agu damaro ho so mo mbiru nyira wo ka konkyo mageriti ke hedanti wa uka ha ko nu ndelege kro bo en ko mo sira mageri bakeni bwara kro ko ma ko nu agu damaro ka wi duwe be kro se ro gi bwara kro ba mi ba ka ko nu agu damaro mi ba be en ko mo sira go so wa sina dan so si mi wi agu ho kore bi odama uka wa me ko nu wuru simero ba un ko sira genge za kro mo ro sobu kro mo ro pa irubu ga ba ga ni na mbo ka dana mbo do ko ba sun ne ro ba sun tara ba sobu ngwe ba di ma pa irubu di mo ro ka ni de ra bia ha woro ge mbere gusun be di bro ko sia dogi bu pro wo ga genge sugundi ba ba jo ni sira genge ko to ko go gba buru kuno bu ba mbe do yi be ka mo nya bu be ka nya tin ye ba ka be ngori wi abdullahi basari ye ba ka un ko woro ko asi kin tre wolo azuma bu ke ka dona ye ba woro ge wi go sa win sikro se un ko woro ki te me bi be so si nta ka ba ko mi a be be pro gusun so mo mbiru nyura mo ba kanaji ko sira tan sanu go dum bira gya gma be hinu ko pro go morko ba to ra ba gusun o sira ba ma manu sira genge be ka tin na bu

Sa se ra nu su beka ko kai beka sara kibo nge ma yuka ni pa ko kuwa ta hun grema nde ma we azia asatu an kan asatu nde ma usan me alaji ta bo suno kro gbangba kam ni an kan ma ba mra vi wi na pe yan do le me wi o pe ona sna nge tem pe ni wi ka fa ba kana o ya gison yuka ni wa wi go bi bi won nde go yi foto nwa weru ya bi won me o do wi dugi ya wi kon to so gobiya owe numa beya gobiya gobi da da kora ehde ma ansoa sawe nanu wi fe yim bogundi bi mo mi gun ka pa ve mi mo da ka gengge di bagate mi me ya bon gengge di bagate mi ndi o ka pa mi gun to une bana buba mi ndia gobi i wama banye dede maso gobi wama to mo wi gison yoka ni abuba mi sia se ndanga ge be ba credit duge mi gun to be mbo go mi mo wi abuba mi sia ma go edo ba krosi anyeme wi azia ngo ya mi wi ma kana mo agina gobi ndwe tongi onu maso gobi ndwa tongi onu maso wi ta me ka gim wi go go wa onu maturi yeson wi kana mo mo wi agobi nda ba onu ngo me mo wi agobi do ba krosi agusun gya me yo ba wi gobi do ba sia one awasi biya ba gobi mo mi gun udo wi dugi ya wi kontro mi amo anko hina mo ande sina gobi ra da ikonra yeson wi kana mo mo wi agobi wa abegusun me yo ba wi gobi do ba sia wi de yeme tongi o ba kura pe tongi o ba ka pe bi ma agusun be mo ba ka pe wi kana mo iwi dira kwa wi ga go iwa won wi agobi ndan onu angu me angu be doba na ka pin adamba ni so du pa pin aga be fa ba ko atare o kam tia no ba ne nobu no ba yiro ine no ba ne no ba ne no ba tia ine mbe bi me ya ko itare wa kam tia no ba ne nobu no ba yiro ine Nobane, nobane, nobatia, ine. 01-95-74-99-64. Ongoumè, kwe makmi, ine tari. Kwe tari wa, kam, tia. Ine ngwehi yiru. Yiru, nobaita. Nobatia, nobu. Nobu, nobaita. Mbe, bimeya. Kwe tari wa kam tia ine ngwehi yiru. Yiru nobaita. Noba tia nobu. Nobu nobaita. 01-44-28-65-58. Fawe wa kena mwa uibi sumyo. Ba azia ka wingo iwa ube numaturi. Metita sisi na bila gegia. Mena milu psu. Saka behemsu mado. Woswa.

Chama.

不如说我们家认为。

sasera mi su be ga ko ka be ka so da ki ko ba ko ati aga no ka mi ne ye so no na nga tim se mi ko mi wa ga hun so da ki be pro sa yo ga ko sa sa wa gi so ala mi si ala mi si ba tru su ru wa ko se so no ba ita sa tru mi sa en we ne so sa ga ga ba san de man do si men na so sa de man do so ga so da ki mi ba hanga sa gi be be i wa de ko no so i ga hun so da ki be bi wa te nga sa no be ma don do ko se me ga hun so da ki be bi wa ki a dura ironi me ga hun so da ki so kana gu so ya bu kusia anan kwa habila mika yunsa buko.

0: ono sarafale kuye mantara de ono butu kuye
1: sa sera hlo so gison yokani bebe sun sala ki bebe san be hans na mokosi sa yoka kosia bebe e gae sun ro kwa ma sera kosi ni we ne sugun sun to pa hu isera bega ko kai gison de be san de ma sa ni otro mi gun sa yin ni pa han yin so adas ya mo yoka ni isan sinande sun na yoka kosia isan boy sun na yoka kosia for sun ma ni for bu re sun na ga nyami won ti na yoka kosia beka de ma ki beka de ma ni bu dawe hun so lagi ju panto sigia sama pan so ban ti bure awa yan dabino sa ko kai mo me na de sande ma go pin yan ga uso ado man kire ga yan so rum bira gia ya sa ya go hun tu sia sia ba wi kun na so nye ka de ma ba so ni re ko ga ba han ka ni go pin de bo so ni tu sama ai mo me sa ne ba han uso ada sia mo ko wa ka tia ka no e kam no no ba ne no sna ga tem se mi go sa ga ba han sa ga do uso
2: Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yoka, Yo

Shadow, I got the ball, what do you?

Ronaldo!

우리 내야 우리 바야 무사야 우리 내야 우리 구워봐가 돈야 우리 다 바가 우리 타구야 세세 파도 베텐 꽤 아게